0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet!
2: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Sa Sunday Classics.
3: Ang lupet!
1: Ka-vibes.
4: 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Ka-Vibes, welcome sa third hour ng ating programa. Pero lang akong gustong sabihin, tuwing narinig ko ang kantang ito, na tinugtog lang natin ngayon, naalala ko ang yumao kong kuya. Kasi kahit na napaka-upbeat ito at na kahit konti lang, malalim at medyo heartbreaking ang kantang Seasons in the Sun ni Terry Jacks. Alam niyo naman yung version ng Westlife, pero ito yung pinaka-original na version sa English ng Seasons in the Sun. Na-release ang kanta noong 1973 para sa kanyang album na tawag din Seasons in the Sun. Naging number one hit ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts noong 1974. May interesting trivia ang kanta. Kasi una itong sinulat sa wikang Pranses ng Belgian singer-songwriter na si Jacques Labrel noong 1961. Sinalin lang ito sa wikang Ingles at nirevise din ang mismong lyrics ng kanta ng American poet at songwriter na si Rod McCuen na nanakalipas ng ilang taon. Ang mismong lyrics ay tungkol sa isang tao na nagpapaalam at pinapasalamatan ang kanyang mga mahal sa buhay habang hinaharap niya ang wakas ng kanyang buhay. Ang bigat isipin. Kasi, lalo na sa akin kasi, nangyari sa akin to 2 years ago, noong 2024, di ko akalain na aalis ang kuya ko sa mundong ito. Na bago yon, bigla kami nagkasundo at saka di ko akalain talaga na yan talaga yung huli kong kausapin at saka makisama dun sa kuya ko bago siyang namayapa dito sa mundo natin. Pero ka-vibes, yan ang, may ipapay lang ako sa inyo kasi ito ay paalala kasi nga na bigla akong nawalan ng kuya at saka talagang meron din akong mga nawalan kaibigan na ganun lang na biglaan lang. Na huwag niyong kalimutan sabihin ang I love you sa mga mahal niyo sa buhay kung pamilya niyo yan o kaibigan o kahit kasintahan mo. Kasi hindi mo alam kung kailan ang oras nila o ang oras mo. At ganoon na rin na sabihin mo ang I love you sa ating mga ama kasi nga Father's Day ngayon. Pero kahit araw-araw, dapat ipakita mo rin na mahal mo ang iyong mga ama o kaya nagtatayong ama sa inyong buhay. At yan muna ang masasabi ko sa inyo, ka-vibes, kasi baliktugtugan muna tayo. Gusto ko muna mag-process nito. At saka at the same time, na mapaisip kayo na dapat mahalin nyo ang inyong mga mahal sa buhay, lalo na ngayong Father's Day. At yan na muna ka-vibes, dito lang sa Sunday Classics. Sama mo ako, DJ Kaloy, mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Ang oras ay 8:25 na ng umaga, ito ang kantang If You Don't Know Me By Now by Simply Red.
2: DJ Kaloy sa Sunday Classics.
3: Next, pawis na pawis ah! Ang lupet!

0: DJ Kaloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
3: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
0: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Hey Kaloy, sa Sunday Classics 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Sunday Classics, kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy, DJ Kaloy, sa Sunday Classics.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes! Ang lupet! Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Ka-vibes! Sa ngayon, hindi muna tayo mag-trivia. Kasi dami sa inyo na nag-message sa akin dito sa ating page at gano'n na yun sa personal page. At bago natin basahin yon, gusto ko lang sabihin na yung ating, i-follow nyo ang ating mga social media pages kung hindi pa kayo nagpa-follow. Syempre ang ating Facebook, Instagram, TikTok at saka X. Sa Facebook, Instagram at TikTok tayo ay at 92.3 FM Radio Manila. And sa X naman tayo ay at 923 FM at 923 FM Radio MNL. At syempre, bukod din sa pakinggan niyo sa 92.3 sa Metro at Mega Manila, napapakinggan din tayo sa 102.3 sa Baguio at sa Bacolod. At ganoon na rin sa 97.5 Gensan. At syempre, hindi ko makakalimutan din na mapapakinggan din tayo sa ating FMR Philippines app na available sa Google Play Store. Hanap niyo lang ang app and then pagbukas niyo, hanapin nyo ang 92.3 FMR Manila at dun ka mapapakinggan kahit wala ka sa Pilipinas o wala kang access sa radyo. So, ayan o. Wala na mo, ano, pwede pa rin tayo mapakinggan kahit na walang radyo. Importante na nakikinig kayo sa atin dito sa 92.3. At ngayon, punta naman tayo sa ating mga shoutouts. Simulan natin kay Randy Santisa, sabi niya, "Good morning po DJ Kaloy, always listening." Maraming salamat, Randy Santisa, good morning din sa'yo. Ganoon na rin sa ating isang counselor na si Giovanni Ardales, sabi niya, "Good morning DJ Kaloy, pabati po lahat ng mga solid Kuya Totoy family at saka happy Father's Day na rin po." Wala kay Giovanni Ardales. Maraming salamat Giovanni Ardales, good morning din sa'yo at saka good morning na rin sa lahat ng solid Kuya Totoy family at happy Father's Day sa inyong ama at magtatayong ama sa buhay niyo. Ngayon, ito naman kay Quotes Everyday, sabi niya, "Good morning DJ Kaloy, blessed Sunday and to all FMR DJs and FMR Squad family, more power sa 92.3 FM Radio Manila." Maraming salamat Quotes Everyday. Good morning din sa'yo. Happy Blessed Sunday at saka Happy Father's Day sa'yo. Ito naman kay John Vincent Sagade, isa naman ding counselor. "Isang Happy Father's Day. Isang Happy Sunday morning po, DJ Kaloy. Happy Father's Day sa lahat ng ating mga ka-vibes at pabati po sa kanyang papa na si Noel Amihan Sagrado, always naka-work on duty." Oh, napakasibag naman, no? Maraming salamat, John Vincent Sagrado. Happy Sunday morning at saka Happy Father's Day sa iyong father na si Noel. Ito naman kay Gerard Mesiano, "Good morning DJ Kaloy, happy blessed Sunday, pabati na happy Father's Day at sa lahat ng buo ng FMR Squad family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Good morning sa iyo din Gerard Mesiano, happy blessed Sunday at happy Father's Day sa iyong father at saka sa lahat na maama sa FMR Squad family." Ito naman kay Teresa Manly B, "Good morning DJ Kaloy, wishing you a beautiful Sunday filled with blessings and love. God bless and take care." Maraming salamat, Teresa Manity. Good morning din sa'yo. Sana maganda din ang iyong linggo at saka puno din ng biyaya at pagmamahal. Ito naman kay William Mortel, ang ating super fan. Gandang umaga ulit sa'yo, DJ Kaloy, at sa lahat ng miyembro na FMR Squad na sobrang malulupit. Gandang umaga ulit sa'yo, William Mortel, sa lahat nga na FMR Squad. Ito naman kay Sari Lerma, "Good morning DJ Kaloy at sa lahat na FMR Squad members, FMR staff at FMR DJs, lalo na sa kanyang crush na si DJ Sigel." Advance happy birthday din pala kay Kavibes Whale Ilagan na ngayong Martes. And then of course, ang aking fellow DJ na si DJ ID, happy birthday din siya ngayong Miyerkules. Mula kay Sari Lerma, FMR Squad Vice President. Maraming salamat Sari Lerma. Good morning din sa iyo at sa lahat na FMR Squad as usual. Ito naman kay Mary Dulay. Sabi niya, hello, good morning DJ Kaloy. Happy blessed Sunday and God bless you always. Maraming salamat Mary Dulay. Good morning. Good morning din sa iyo at happy blessed Sunday tsaka God bless. Ito naman kay Juan Miguel Gamotia. Nagpaparequest siya ng kantang The Locomotion by Kylie Minogue. Thank you daw in advance mula sa kanya. Yeah, ipa-play natin pagkatapos nito. Pero ito muna, babasahin muna natin. Actually, lapit na tayo matatapos. Ito naman mula kay Felix Valdez. Good morning and happy blessed Sunday po sa inyo DJ Kaloy at sa lahat ng mga FMR squad members and officers. Pati na rin sa FMR DJs. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay sa buong mundo. Maraming salamat Felix Valdez and happy blessed Sunday morning po sa inyo. At yan na muna ka-vibes. At dahil nagre-request nga ang isa nating ka-vibes si Juan Miguel Gamotia ng Locomotion, ayan, baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Dito sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras ay 8:50 na lang umaga.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World class quality.
4: ACS DJ Kaloy sa Sunday Classics.
1: Sahod niya na ang lupet.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento. Uh-huh.

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The

0: Kaloy sa Sunday Classics 92.3 FMR
1: FMR
0: Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet.
2: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.
4: Ang lupet!
3: Kabay!
5: ...92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama ako ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Welcome sa ating huling oras na sa Sunday Classics. Pero Ka-Vibes, nga, hindi muna tayo magti-trivia. Pero ngayon, may positive news ako. Pero bago tayo mag-positive news, gusto ko lang batiin ang lahat na maama at nagtatayong ama, kasi nga ngayon ay ulit ay Father's Day. Para dyan sa mga ama na nag-exercise lang dyan sa, for example, sa UP o kung sa malapit lang sa inyong mga tahanan na kasama niyo mga pamilya niyo, sana maganda ang iyong linggo at saka sana din na na-enjoy niyo yung quality time kasama ang inyong mga pamilya o kung hindi kayo kompleto na kung kasama mo ang iyong mga kaibigan o inyong mga asawa na maganda ang inyong mga pag-exercise at saka pagbabanding din. Happy Father's Day sa inyong lahat! At ito muna ka-vibes! Magbabasa muna ako ng positive news. Speaking of yung mga ganong mga couples. Ito, kalibutan niyo ng mga wedding bells kasi sa Baguio City, meron silang requirement ngayon pag kinakasal na yung mga kasintahan. Kasi before ka magsabi ng I do, ayon sa environment code ng Baguio City, sa ordinance nila, na kailangan magtanim kayo ng isang pine tree na magkasama before kayo na makasal. Kasi itong requirement na to, ay part na isang reforestation effort at saka biodiversity protection ng Baguio City government at saka lahat ng mga environmental groups at saka welcome din naman to. At saka meron ding symbolism ang pagtatanim ng puno kasi nag-symbolize to ng relationship na kailangan talagang pag-alagaan ang pagsasama nyo bilang mag-asawa, lalo na pag tie nyo ng knot na at saka lalo na pag may pamilya.

0: yan, magkakaroon kayo ng pamilya na, or kung may pamilya na kayo na, na reminder yan na kailangan, of course, na yung ba, na parang bata kailangan palagayin niya. At saka ano din, parang yung pagplant din ng puno ay ano, simbolo din ng bagong ano, ang new beginning. Talagang yan yung pundasyon ng inyong relationship. No, 'di ba? Parang hindi lang may symbolism yung pagpo-plant ng tree, pero ano na yun, yung sabi ko kanina na yung environment, ano, may environmental impact na positive kasi nga sobrang urbanized na ang Baguio City, at saka kailangan naman din na ano, at saka lalo na mainit ang panahon, magkikailangan talaga ng mas maraming puno para lumamig din ang panahon dun sa kapaligiran, at saka ganun na rin na ano, mas marami tayong hangin na ano, na hinihinga. At yun na muna ka-vibes ang masasabi ko. Tsaka Happy Father's Day sa inyong lahat. Muli, maling nagbabalik ang programang Sunday Class. Kasama ako ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy, hanggang alas 10 ng umaga. Dito sa 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes ang lupit. Ang oras ay 9:21 na ng umaga. Ito ang kantang More Than Words ng bandang Extreme.
1: DJ Caloy sa Sunday Classics.
2: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
4: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
2: Radyo lang, sabat na.
4: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
3: Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: ...92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classic. Kasama ako ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Ka-Vibes, ayan na naman. Magpapaalam na naman ang iyong Mr. Trivia sa radyo. So, magkikita ulit tayo sa susunod na linggo dito sa programang Sunday Classics. Pero sa ngayon, may kasama ako dito sa studio ang ating, walang iba kundi ang ating kuya ng bayan, Kuya Totoy! Musta?
5: Okay lang. Akala ko nakalimutan na ako ni DJ Caloy. Anyways, mga ka-vibes, magandang umaga po sa inyo. Siyempre, makakasama nyo naman sa next na program ang inyong lingkod. Si Kuya Totoy para sa programang Retro Linggo. Ayan, alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. Maraming salamat, DJ Caloy.
4: Yes. Maraming salamat na nakasama mo ako dito. Pero grabe. Ay! Pero grabe, ano ako? Parang medyo ano, off ako ngayon.
5: Talaga? Basta importante, nakapagpasaya ka.
4: Oo. Napagbigay naman ako ng mga malulupit na trivia tsaka magagandang tugtugan. Pero syempre, minsan naman talaga kahit na galing mo pa, may off days ka talaga. Pero kayad pa rin ka.
5: Correct
4: ka vibes, no?
5: And isa sa mga pwedeng gawin mo dyan, pagkatapos ng programa mo, matulog.
4: Oo nga, sarap mga matulog eh. Pero kailangan muna ako umuwi, ha?
5: Oo naman. And syempre, gusto ko rin batiin yung mga ka-vibes natin dyan. Lalong-lalo na yung mga tatay ng Happy Happy Father's Day. Yes. Lalo sa tatay mo din, Happy Father's Day.
4: Happy Father's Day sa iyong tatay din. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay at ng tatay yung tatay sa inyong mga buhay ngayon. Yan, palakpakan. Pagkira muna sa ngayon, ka-vibes. Hanggang dyan na muna tayo para sa programang Sunday Classics ngayong episode na ito. Mag-iwan ako ng magandang kanta sa pagbabalik ng ating tugtugan dito sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes. Ang oras ay 9:45 na umaga. Ito ang tuloy pa rin ng Neo Colors.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
2: Anong sinabi ng Tatay Donut sa Baby Donut na nasa second floor?
3: Nak, babari yan!
1: Ang lupet!
2: Sa lahat ng tatay na certified lodi ng pamilya, salamat sa pagiging matatag na haligi ng tahanan. Happy Father's Day mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
2: pati electric fan.
4: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw.
2: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
7: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip!
1: Ang oras sa FM Radio, alas 10 in punto, ang lupet!
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. I-rewind ang vibes with Retro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: Good vibes.
5: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy, happy Sunday. Oras na naman para sa ating programang Retro Linggo. At syempre sa lahat ng mga kabais natin, napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila. At syempre sa mga probinsya, katulad ng 102.3 sa Bacolod, 102.3 sa Baguio, at 97.5 Jensen. Siyempre masaya na naman ang mga ka-vice natin dahil mga retro hits ang ating ipapatugtog ngayong alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. 4 na oras tayo magkakasama kaya kumpleto si Ricardo sa ang inyong Sunday morning. Uy, happy happy Father's Day po sa lahat ng mga ka-vice natin dyan. Yung si tatay, si kuya na may asawa na, ayan, na may mga anak na, o di naman kaya si lolo, di ba? Or si tito, or kahit sino man na tumatayong ama ng pamilya, di ba? Pwede rin kasing si nanay, di ba? Or pwedeng si lola, or kahit sino nga, sabi ko, na tumatayo bilang ama ng tahanan. And of course, magbigay po guide tayo sa kanila. Guys natin, oras na naman para muling balikan ang mga awiting nagbigay kulay sa ating kahapon. Mga kanta at awiting kapag narinig mo, parang bumabalik ang mga pinakamagagandang alaala ng iyong buhay. O baka naman mga pinakamapait. Kasi minsan yung mga songs, yung parang, limbawa, pag na-heartbroken ka, yung parang theme song ninyo dati ng iyong ka-partner, girlfriend o kaya boyfriend, eh masakit yun talaga. So pwedeng yun na maaalala mo. Diba? Ako pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, at samahan po ninyo ako sa Retro Linggo. Yes po mga ka-vibes, ako yung kuya, si Kuya Totoy. Kaya relax lang, makinig at sabay-sabay nating namnamin. Namnamin talaga. Dahil syempre, ang mga awitin natin ay tunay at walang kakupas-kupas. Syempre, dito po sa ating programang Retro Linggo, bawat kanta ay may kwento. Totoo yan. Bawat himig ay may alaala at bawat tugtog ay may dalang malupit na good vibes. At syempre, dito lahat nangyayari yan sa inyo, 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupit. Ang ating oras, 10:23.
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
6: Buntis ka na naman?
4: Ang lupit!

Chismis na naman. Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit! Ayan mga ka-vibes, napakinggan natin ang Everybody Wants to Rule the World ng Tears for Fears. Alam nyo, talagang ang daming nag-grab ng power or gusto nila magkaroon sila ng kapangyarihan. Or let's say ambition. They're driven by their own ambitions at kung paano minsan ay naapektuhan ng pagnanais. Siyempre na makontrol ang lahat, specifically yung mga tao nakapaligid sa'yo, maging ang buong mundo, kung kaya mo. But anyways, alam nyo, pinaalalahanan tayo na hindi lahat ng gusto natin makuha ay nagdudulot ng kasiyahan or it would give us happiness. Not all the time, di ba? So, ang mas importante, kailangan na yung mindset natin, yung lasting or long-lasting na kasiyahan o di naman kaya ay happiness na nakukuha natin hindi lang sa mga material na bagay kundi sa mga pamilya natin. O di ba? Yung mga taong nagki-care or nagmamahal sa atin. Kasi hanggang ngayon, talagang marami sa mga ka-vice natin ang nakikita natin o na-obserbahan natin na gustong gusto sila na magkaroon ng mga influence o magkaroon ng power over a lot of people. Pero ang importante, dapat kung meron ka niyan, gawin mo yan or gamitin mo yan sa mabuting cause, di ba? Or a good cause. Hindi yung para mang panloko o di naman kaya ay tinichoose ko talaga yung mga magagandang sasabihin eh. Ayaw nating makasakit ng kapwa. Kaya yung sinasabi natin as much as possible, yung mga positive things lang. Ayan. Anyways, like I've said, yung dapat mindset natin, pag magkaroon tayo ng konting influence or if we've got the platform or the influence to do something, we have to do something for good, di ba? Hindi yung para sa pansariling interest lang natin, may mga hidden motives tayo, hindi sana ganun. Dapat yung makatulong talaga tayo sa tao. Kasi kapag ginagawa natin, bawat isa sa atin, nako, what a wonderful world we can live in, sabi nga nila. So mga ka-vibes ha, as much as possible, huwag nating gawing, avenue for bad things, yung mga platforms na ibinibigay sa atin or meron tayo. Anyways, marami na tayong sinasabi. Huwag nating kalimutan, marami tayong mga ka-vibes na nagpapadala ng mga pagbati sa ating official Facebook page, 92.3 FM R Manila. And syempre, heto muna, basahin natin para hindi tayo matambakan. Si Giovanni Ardala, sabi niya, good morning po DJ Kuya Totoy, pabati po ng happy Father's Day kay Papa Jovit Ardales at hi din sa solid Kuya Totoy family from Giovanni Ardales. Ayan, maraming salamat. And syempre, pinabati rin natin si Felix Valdez, good morning and happy blessed Sunday po sa inyo DJ Kuya Totoy at sa lahat ng FMR squad members and officers, pati na rin sa FMR DJs. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay sa buong mundo and advance happy birthday kay Will Elagan o Ilagan. Ayan. Thank you so much kay Felix Valdez. Si William Mortel, good morning po ulit sa iyo DJ Kuya Totoy at sa buong miyembro ng FMR squad na sobrang malupit. Si Mary Dulay, good morning po Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday and always good health. Take care. God bless. Maraming salamat. Si Nelson Malinaw, good morning po DJ Kuya Totoy. Happy Sunday and God bless. God bless din po. Si Altesa Raresino Cruz, have a blessed Sunday morning. And I'm happy to hear your voice and program again and your beautiful music. Take care, keep safe always, and God bless. Thank you. Kay Andrew John Abagat, good afternoon DJ Kuya Totoy. Tuning in from Brisbane, Australia. Nakikinig while nag-lunch. Happy Father's Day sa mga tatay dyan. God bless you all. Si Teresa Manly D, good morning Kuya Totoy. Kuya ng bayan, the first part of my morning is knowing that I get to listen to your beautiful Retro Lingo program once again. God bless you and take care always. Oh, that's so nice of you to say. Maraming salamat. Kay Teresa Manly D, appreciate ko naman yung sinabi mo. And syempre kay John Vincent Sagrado, isang malupet na morning po DJ Kuya Totoy. Happy Father's Day po sa aming lahat or sa ating lahat mga ka-vice. Pabati po kay Daddy Noel Amihan Sagrado, kaka-duty sa work sa Naiya Pasay City bilang catering service. Oh, thank you kay John Vincent Sagrado. And syempre pinabati rin natin si Jessamay Aquitania. Happy Sunday morning po Kuya Totoy, have a blessed day, take care, keep safe, sending love and prayers sa Joyful for you, Kuya. Okay, God bless and we love you so much po, Kuya Totoy. Maraming salamat. And sino ba ba? Si Gerard Michiano. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Happy Blessed Sunday. Pabati po ang Happy Father's Day ang sa lahat ng mga solid Kuya Totoy family from Barangay Santa Lucia, Pasig City. And syempre, mga kabayas natin na nakikinig sa atin, lalong-lalo na dyan sa may BGC.
1: Ang lupet
0: talaga. Binabati natin si Ronel Espina. Good morning, DJ Kuya Totoy. Have a blessed Sunday at Happy Father's Day sa mga haligi ng tahanan. Shout out po sa FMR Squad, sa mga kasamahan ko sa BGC Bus at sa Philippine Angkas Riders Club na pinamumunuan daw ni President Jeffrey Bainto. Thank you so much, Ronel Espina. Ingat lagi sa pagmamaneho. Alright. Siyempre, nakadami na tayo ng pagbate. Mamaya ulit ha. Pero mga ka-vice, eto may katanungan tayo. Paano ninyo spend ang Father's Day? Ayan. Sa, o kasama ang inyong tatay or ng buong pamilya. So paano ninyo isa-celebrate ang Father's Day? Okay, so pwedeng-pwedeng ipadala mga kasagutan. At pwede din pa ipadala yung mga greetings ninyo sa ating official Facebook page na 92.3 FM Radio Manila. Hanapin lang po dun yung photo, yung art card ni Kuya Totoy at babasahin ko lahat yan. Promise! Siyempre, tuloy-tuloy lang po ang ating programang Retro Linggo. Kasama pa rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Aras natin, 10:47.
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
3: Good mood siya. Ang lupet!

0: MNR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: Vibes.
5: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupit. Nakakamusta naman po mga Kavibes natin dyan. I hope you guys are doing fine, doing great. And syempre habang nagse-celebrate ng Father's Day. Kaya lahat ng mga Kavibes natin out there, happy, happy, happy Father's Day! At syempre, kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo. Ang tanong natin mga ka-vibes, paano po ninyo isi-celebrate ang Father's Day today? Check muna natin ha, maraming nagpapabati pa rin. Kay Romeo Arabit, happy Father's Day Kuya Totoy at sa lahat ng taga-pundi. At taga-pundi ng ilaw na tahanan dyan. Happy Father's Day po sa atin ang araw na to. Sabi niya, maraming salamat. Talaga, taga-pundi. Thank you kay Romeo Arabit for messaging. Siyempre si Lerma Shari, good morning sa'yo. Good morning po DJ Kuya Totoy. Happy Father's Day in heaven sa aking papa. Ayan, good morning din sa lahat ng mga FMR squad, FMR staff, and FMR DJs, lalong-lalo na sa kanyang special someone, si DJ Sergel. Siyempre, inspired na naman si Lerma Shari. Ang gaganda daw ng mga playlist, especially yung favorite niya, The Carpenters. I am so glad and happy na na-enjoy mo naman yung song, Lerma Shari. Siyempre, and ano ba? Check muna natin, baka may mga bagong pumasok. Si Ate Nelda Ventanilla, good morning Kuya Totoy. Pakibati po Enriquez family, Ventanilla family dito sa may Bambasit, Manawag, Pangasinan. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Maraming salamat, happy weekend and God bless, sabi niya. Happy weekend din po and God bless. And also yung mga ka-vice natin na hindi pa po nagpapabati o kaya yung mga gustong sagot din yung ating katanungan today. Paano ninyo isa-celebrate ang Father's Day with your dad and or your family? Okay, so mga ka-vice natin, ayun, meron pang pumasok. Happy listening and happy Father's Day to John Keith Soriano and Alan Padrid from Atenels ng Manawag. Thank you so much. Kuya Totoy, pakibati po kami dito ang tropang Block 1, Pleasant Field, Subdivision Santol, Tansa, Cavite. Kay Joel, Kath, Cherry, Nick, Gia at Celia Arabit. Ang lakas ng radyo daw nila, dinig na dinig sa labas ng bahay at sa labas ng subdivision. Nako, maraming salamat. Mabuhay po kayo dyan, mabuhay, mabuhay, mabuhay. And paki-play po yung Rhapsody ng Queen. Salamat. Sige, hanapin natin yung song. Pag mahanap natin, play natin, ha? Sino ba? Uy, si Randy Santisas, nakikinig daw siya sa radyo and pinapabati niya si Rex Gutierrez. Si Randy Santisas. Thank you! Okay, litin natin yung ating katanungan, ha? Paano ninyo isi-celebrate ang Father's Day? Ayan, ngayon. And syempre, kasama ang fathers po ninyo, mga tatay ninyo, and or your whole family. Alright, anong baka pwedeng mag-ano lang kayo? Kakain lang kayo ng lunch, o din naman kaya pupunta kayo sa park, magpipiknik, o din naman kaya ay magsiswimming. Paano ninyo isi-celebrate? So, pwedeng i-share sa ating official Facebook page na 92.3 FM Radio Manila. Kaya mamaya, magpabalik tayo kaya tutok lang dito po sa inyong programang Retro Linggo. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Kavibes, ang lupit.
6: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
4: Uy, kachat niya! Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: ¡Ay, los pet!
1: Good vibes.
2: Dali 2.3 FMR, Favorite Music Radio, Good Vibes, ang lupet. Yan ang mga ka-vibes ang You've Got a Friend ni James Taylor. Alam nyo, napakalaga talaga ng pagkakaroon natin ng isang taong maaasahan, lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan. Eh pag marami kayong mga kaibigan dyan na marunong magpahiram, hindi naman kaya marunong magpautang, na oh, i-treasure nyo sila mga ka-vibes, maaasahan nyo sila. Anyways, kapag may pinagdaraanan ka, may mga taong handang makinig, may mga taong handang umalalay, at syempre samahan ka. Andyan yung pamilya mo, mga kaibigan mo. Pero most of the time, may mga kaibigan tayo na alam niyo yung hindi naman ganun ka-close, mga ganyan. Pero pagdating sa pangangailangan, nandyan sila. Hindi naman ibig sabihin na pag pangangailangan, yung mga material na bagay. Hindi naman. Pwedeng kapag kailangan mo lang ng presence nila, kailangan mo lang ng presensya nila, okay na yun, sapat na yun, di ba? Or hindi naman kailangan maraming tao ang nakapaligid sa'yo. Basta mayroon ka lang isang tunay na kaibigan na nandyan kapag kailangan mo, malaking bagay na yan. Kaya mga ka-vibes natin dyan, tulad ng sinabi ko kanina, kapag may mga kaibigan kayo, nako, treasure ninyo yan. Or treasure ninyo sila. Di ba? And yung tanong natin kanina, paano ninyo i-celebrate ang Father's Day with your father out there? Ayan. Pwedeng-pwede pong ipadala sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At syempre, babasahin natin lahat yan. And speaking of which, heto, si Giovanni Ardali, sabi niya, dahil daw sa pag-respeto niya sa kanyang papa, eh binilan daw niya ng walang kakupas-kupas na tugtugan. Bumili siya ng bagong amplifier. Wow! Para sa kanyang tatay, ha? Mahilig sa pag-sound trip po, sabi niya. Yan ang the best. Yan ang malupit.
0: Ang lupit!
2: Ayan ang malupit na pwedeng gawin natin sa mga tatay natin. Diba? Shower natin sila ng mga bagay na magpapasaya sa kanila. Diba? And syempre, galing yan kay Giovanni Ardales, your solid Kuya Totoy counselor. Sabi niya, talaga. Like I've said, ang tanong natin today, ano ba ang, or paano ninyo i-celebrate ang Father's Day today? Pwedeng sa tatay ninyo, pwedeng sa buong pamilya, di ba? Halimbawa nga lang si tatay. Most of the time kasi mga tatay ng mga kabais natin nasa ibang bansa, o din naman kayo nagtratrabaho, napawali, nagtratrabaho sa ibang lugar. So pwedeng sila-sila lang yung magse-celebrate. Parang isi-celebrate nila to honor their dad, yung mga sakripisyo, yung mga gabay. At syempre napaka-importante yung pagmamahal ng mga tatay nila, o mga tatay natin. Okay, mga ka-vibes, ito pa rin po yung Retro Linggo, kung saan binubuhay natin yung mga magagandang alaala.

0: marami pa tayong pagbabalik tanaw. Kaya samahan po ninyo ako sa ating programang Retro Linggo dito lang sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavimes, ang lupit.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
2: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong kabibes sa Sound Trip 92.3

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka vibes.
4: Ang lupit. Ang lupit.
3: Ka vibes.
5: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, Ang Lupit. Ito pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo. At tulad nga mga ka-vibes ng ating katanungan kanina, ano ba ang, o paano ninyo isa-celebrate rather, ang Father's Day, kasama po ang inyong tatay or ang inyong buong pamilya. Sige, pero pag ako, kahit simple lang sa akin, walang problema. Kahit yung batiin mo lang na Happy Father's Day yung tatay, okay na, and or sabi mo lang sa kanya yung this time siguro maging ano tayo, maging vocal. Iba kasi, nadidyahay kasi sila pag sinasabi nilang I love you daddy, I love you tatay, or mahal na mahal kita tatay, mga ganyan. Parang nadidyahay kasi most of the time yung mga Pilipino na magsabi ng mga ganon. Pero pag hindi naman, yung simpleng ipagluto mo lang si tatay o ipag asikasuhin mo specifically today. Diba? Let them make, or basta yung paramdam mo na ano, they're special. Okay? Kahit once a year. Once a year. Anyways, like I've said kanina, yung katanungan natin, ano ba ang style ng pag-celebrate ninyo or paano ninyo isa-celebrate ang Father's Day with your fathers out there? Sabi ni Jess, may akita niya, simple lang naman i-celebrate ang Father's Day, Kuya Totoy. Dito lang sa bahay kasi palaging busy si Papa ko. And simpleng kwentuhan habang nakikinig sa program mo. And binabati ko ulit si Papa Danny ng Happy Father's Day. Thank you and we love you so much, Papa. Sabi niya, muah. Okay, maraming salamat sa iyo, Jasmine. Actually, mayroon pa siyang tula dito pero masyado nang mahaba yung oras. Kaya hindi na natin mababasa. Siguro mamaya. Okay? Sige na nga. For the fathers, sabi niya, you are the pillar of our home.

0: strong, loyal, and always reliable. Your sweat and sacrifice are countless. Your guidance and strength are our foundation. Thank you for your unconditional love, for understanding and caring for us. May you be blessed with strength and joy. Happy Father's Day to all of you. Sabi niya. Thank you so much sa tula mo para sa iyong tatay. And syempre, let's check it out. Baka may mga pagbati pa tayo dito, lalong-lalo na yung mga kabayas nating binabati, ang kanilang mga special someone. Kasi pwede naman yung asawa mo, yung spouse mo, pwede naman yung partner mo, di ba? Dito lang po kami sa bahay, nag-order ng merienda, ang apo ko para menos gastos. Thank you, happy Father's Day sa daddy mo, Balong. Sabi niya, okay, thank you so much. Kaya Altesa May Akitanya. Okay, para sa kanya, simplicity is more. Kami dito lang sa bahay, nag-order ng merienda, yung apo ko, sabi niya. Okay, maraming salamat sa iyo, Altesa, for sharing. And again, sa lahat ng mga vibes, happy Father's Day sa daddy mo, Balong. Thank you so much, Altesa Herrera Sino Cruz. Happy Father's Day din po sa inyo. Pabati po, happy Father's Day sa mga anak ko, especially kay Nick Poging sa Apogo, Marnil Bendong sa manugang ko, Aris at sa hubby ko, Ben at sa anak ko, Ojong in Heaven, at tatay ko, Mario. Thank you, sabi ni Altesa Herrera Sr. Cruz. Thank you so very much. And si President, FMR Squad, si Lawrence Manipor, sabi niya, DJ Kuya Totoy, pabati po pala ako para sa FMR Squad members namin. Si Will Ilaga, na malapit na ang kanyang birthday. That's gonna be on June 23. Tsaka magkasunod na rin ang birthday ng ating bestie mong G sa fan at kwentuhan, si DJ ID. That's gonna be on June 24. Kaya lang, or kaya lang. Masyado kang slang. Si Kuya Totoy, masyadong masyadong slang. Okay. Bestie mong G sa fan at kwentuhan, DJ ID. Ayan, isang malupitan na happy birthday po sa inyo, sabi ni Lawrence Manipor. Thank you so much naman kay Lawrence sa iyong pagbati kay DJ ID ng happy birthday. Advance, happy birthday. Ayun. Actually, may nakita pa ako dito kanina eh. Good morning po to everyone. And or good afternoon po sa lahat ng ating mga ka-vice, pati na rin sa ating kuya na bayan, si Kuya Totoy. Kaya always tune in po ako ngayon, kaya magpapabati po kaming lahat ng members ng FMR Squad. Ang isang happy birthday po sa'yo. Wish for you, stay healthy, and then more birthdays to come. Para sa akin ba to? Lawrence, FMR Squad President. Ay, maraming salamat naman, Lawrence. Ayan. Na-appreciate ko naman yung pagbati mo. Okay, again, sige. Happy birthday po sa lahat ng mga ka-vice natin. Lalo-lalo ng mga tatay out there. And syempre, ang ating katanungan, paano ninyo isi-celebrate naman ang Father's Day? So, pwedeng-pwedeng i-share ang inyong mga gagawin ngayong Father's Day. And syempre, ipadala sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Mamaya, basahin natin lahat yan. Kaya masaya lang lagi dito po sa inyong 92.3 FMR, your favorite music radio, Kavibes, ang lupit. Oras natin, 12:24.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
2: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: Lax, pawis na pawis ha! Ang lupet!
1: Ito na ang inyong kabahin sa Sound Trip 92.3! 92.3!

0: mga vibes. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang sabihin sa salita. Alam mo, minsan sapat na yung isang ngiti o isang tingin o simpleng presensya ng tao mahalaga sa atin para, alam niyo, maramdaman natin na o maharamdaman nila na mahal natin sila. At syempre, nauunawaan natin sila. Kaya mga ka-vibes natin dyan, when you say nothing at all. Mga ka-vibes, kailangan marunong ka rin express yung sarili mo through actions, hindi lang sa salita. Kasi kung minsan mas malakas pa or mas effective pa yung pagbibigay mo ng pag-convey mo ng information or yung kung anong gusto mo sabihin sa isang tao through your actions, di ba? Pero minsan kailangan both. Sinasabi mo tapos samahan mo ng gawa. Di ba? Ayan naman. Kaya yung mga ka-vice natin dyan, kapag may mga pagkakataong mas malakas magsalita ang kilos na isang tao kaysa salita, maganda yun. Aminin natin, may mga tao talagang kahit walang sinasabi, alam na natin kung ano yung mga nais nilang iparating. Makuha ka sa tingin. Hindi naman. Kaya hindi magsalita, no? Kaya mga taong nagbibigay sa inyo mga ganung pakiramdam, isa na siguro yung sa mga biyayang dapat nating pahalagahan. Kasi nga, pinapakita na nila eh. Hindi na sila kailangan magsalita. Mahal kita, pero yung bang tao sinasabi, mahal kita, pero hindi naman nila nararamdaman kasi nga, hindi nila ginagawa. Mas gusto ko na yung pinapakita sa gawa kaysa sa salita. Kasi yung actions niya, kinoconvey na niya yung pagmamahal niya sa akin. Eh. Di ba? Anyways, yung katanungan pa rin natin, ano ba yung, or paano ninyo i-celebrate ngayon yung Father's Day? Ayan, sa mga ka-vice natin, sabi ni Romeo Arabit, sa gaganapin, ano to? Wait lang ha, sa gaganapin na Father's Day, gusto ko sana gumala eh. Pero dalawa lang kami ng S-Mimos. Ay, S-Mimo. S-Miko, sabi niya. Sa bahay, wala yung mga anak ko na sa ibang bansa. Kaya mag-ihaw na lang kami ng liyempo at ginisang bagoong isda at may malamig na juice. Naku, ang sarap. Sarap ng pagkain nila. Sana all. DJ Kuya Totoy, pakibati sa lahat ng mga tatay. Happy Father's Day from Nonoy Batigas ng Talisay, Bacolod. Uy, layo nito ha. Happy tuning in po sa inyong lahat dyan. Happy Father's Day po sa lahat ng mga ka-vice. And syempre, i-check muna natin. Baka may mga nagpadala na ng mga pagbate sa ating... Bakit yun? wait lang. May napindot tayo. Ayun. Check muna natin ha. Ayan, si Sally Lerma. Ayan, nabati na natin kanina. O nabasa natin yung kanyang mga pagbate. And also, binabati natin ng happy tuning in din. Yun si Coach Everyday. Good afternoon, DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday and to all FMR DJs and FMR Squad family. More power, 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat, Coach Everyday. Bugutin na lang yan. Nakita natin, hindi pala natin nabasa yon. Bagong pasok. And of course, ulitin natin paano ninyo isa-celebrate ang Father's Day. Kasama nyo mga tatay, okay, mga father, or sino man na tumatayo bilang tatay sa inyong pamilya or sa buhay mo, di ba? And syempre, i-share na yan sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Babasahin natin. Okay, mga ka-vice, magbabalik tayo. Ito pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bahay, si Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo. Dito lang sa 92.3 FM our favorite music radio, Kavibes ang lupit. Ang ating oras, 12:45.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ito na ang ultimate throwback hits. Iniwind ang vibes with Retro Linggo.
3: Sahod niya na ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang ultimate throwback hits. I-rewind ang vibes with Retro Linggo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet! Ang lupet!
4: Good vibes.
6: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupit! Talagang ibang hatid sa inyo ng
7: This sound saya. Is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
6: Dito sa programang Retro Linggo. Ay mga Kavibes natin, nag-enjoy na ako. Enjoy pa dahil hanggang alas dos tayo. Habang tumatakbo yung oras, nako parang bumabalik din tayo sa mga panahong napakasimple lang ng buhay. Diba? Yung mga panahong ang yung mga bawat kanta na pinapakinggan natin, yung panahong simple lang talaga, yung buhay, yung bawat kanta ay may kakibat na kwento, o di naman kaya may special tao na associated dun sa kanta, and alam niyo, yung alaalang hindi basta-basta nakakalimutan, kasi pwedeng masaya, pwedeng malungkot, may ups and downs, pero ang importante, lahat ng mga songs na yan, ay talagang may special meaning sa atin.

0: lahat ng mga ka-vice natin sa pakikinig pa rin sa atin, lalong-lalo na sa ating programang Retro Linggo. Kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Kaya ako, kung gusto nyo nga mag-enjoy pa rin, magbigay ngiti at inspirasyon sa inyong Sunday, nako, eto po ang dapat pakinggan. Siyempre, mas marami ba tayong mga songs na ipapatugtog para po sa inyo, mga retro hits na talaga mang, o talaga namang gustong-gusto na mga ka-vice natin out there. Okay, uy, binabati pala natin ha, mga ka-vice nating mga security guards dyan sa may The Ignacio Place. Saan naman sasabi ko sa kanila, sobrang mababait, sobrang maasikaso. Maasikaso? O naman, grabe, pag nakikita tayo dyan, talagang binabati tayo. And ang saya lang na, alam mo yun, yung may pumapansin sa'yo. Nasanay kasi ako na walang pumapansin sa akin eh. Pero pag may pumapansin sa akin, syempre masaya ako. Kaya mga ka-vice natin dyan, kapag may mga nakakasalubong kayo, pansinin nyo, di ba? Kasi iba pa rin yung, alam mo yun, may napapangiti ka. Ang saya kayo pag ikaw yung nasasabihan na good morning, good afternoon, o din naman kaya ay hello, di ba? Kaya gawin natin yon. Let's make the world a better place, sabi nga, to live in. So mga ka-vice natin dyan, start natin sa mga sarili natin. Let's start within ourselves na maging kind, maging positibo, lalong-lalo na maging... may tawag din eh. Maging sociable, ayan. Pero wag naman masyado ha, wag yung over na over. Kasi baka mamay sabihin nila, may topa ka. Alam mo yung parang... pinansin ka ng isang tao tapos sobra naman yung baka may tililing to ah. So para maiwasan yung simple lang, okay? And yung genuine naman dapat. Anyways, magbabalik tayo dito lang sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ang lubed. Oras natin 1:24.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
2: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: Bagong ribbon na! Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
0: Ang lupet!

0: pahabol na pagbate. Pabati daw kay Cesar Belon, Belotindos. Ayan, Happy Father's Day. Uy. Galing yan kay Loverboy Bien.
1: Ipibien.
0: Ipibien. Happy Father's Day, parikoy. Ayan, si kay Cesar pala, Cesar Belotindos. Ayan, happy birthday po. Ay, happy birthday. Happy Father's Day po. And syempre, lahat ng mga fathers out there, happy Father's Day. Syempre, binabati rin natin ng Happy Father's Day kay DJ Pogi Alcasi.
1: Oy, thank you. Daming anak.
0: Kumusta ka naman, pare ko?
1: Okay naman, medyo naputol-putol yung tulog.
0: Bakit?
1: Hindi ko alam eh. Parang namamatay yung electric fan, hindi ko maintindihan kung bakit.
0: Ah, so bakit? Kasi mainit.
1: Oo, mainit eh.
0: Parang these past few days, medyo napansin ko din mainit. Pero pagdating naman sa madaling araw, medyo malamig-lamig na. Oh.
1: Pero kapag mga gabi na, medyo may ano pa eh, may humid pa eh.
0: Oo, oh, itry mo din kasing ano, maghubad. Joke lang, para makatipid.
1: Makatipid sa damit.
0: Makatipid ka sa damit, makakatipid ka rin sa tao nito. Electric fan.
1: Kuryente, syempre. Kuryente, diba? Tama naman. Tsaka syempre, kapag pinagpapawisan ka, kahit tulog ka, nagigising ka.
0: Eto, gustong-gusto kong tanongin sa ito. Ever since the world began. Favorite na tambayan mo?
1: Tambayan, lugar.
0: Lugar.
1: Sa Pilipinas.
0: Siyempre.
1: Pilihin nyo yun. Joke lang. Ako ang tambayan ko, kumbaga, nakakahanap ako ng magandang feeling, yung good vibes sa kalmadong lugar.
0: Nakakapagpahinga, rest.
1: Hindi naman rest, kumbaga parang nakakapagbigay ng maliwanag na pag-iisip.
0: Talaga.
1: Pag nasa harap ka ng ng beach.
0: Ah, alam ko na.
1: Tapos sunset.
0: Yun ba yung enlightenment?
1: Yun.
0: Enlightenment na sinasabi?
1: Hindi naman, parang parang you appreciate good things in life.
0: Ah.
1: Diba?
0: Okay. Ako naman.
1: Ikaw ba?
0: Simple lang ako.
1: San ba?
0: Kama.
1: Tulog!
0: Yan.
1: Totoo yan. Totoo yan. Agree ako sa inyo.
0: May mga mag-invite sa akin. Ay, kaya totoy, kain tayo sa labas. O naman, birthday ni ganito. Punta ka dito. Busy ako Tapos uwi naman pala. Grabe, no?
1: Medyo maano na tayo. Medyo nandun na tayo sa ayaw na natin ng nakaka-stress na lugar, matao, no?
0: Gusto natin tahimik.
1: Tahimik na lang.
0: Tahimik na lang. Payapa.
1: Huwag
0: namang pumaya.
1: Wag naman.
0: Anyways, mga ka-vibes na ako, invite kayo ni DJ Pogi. Go ahead, DJ Pogi.
1: Ayun nga pala, mga ka-vibes, ito na ang ating ultimate 6K marathon para sa inyo, mga official soundtrack ng buhay nyo. Siyempre, kasama si DJ Pogi Alcasid. Magmula alas 2 ng hapon hanggang alas 8, siyempre, para kayo po ay manalo ng pagkakataon na makapag- greet ng inyong mga ka-vibes on air. At syempre, instant noodles. Ay, request pala, sorry. Pwede kayong tumawag 0954-406-1967 or pwede mag-text 0927-384-8639. At syempre, kulitan, tawanan at napakagandang tutugan hanggang alas 8 ng gabi.
0: Nako, klarong-klaro yan. Sigurado mag-e-enjoy sila. Kaya tawag na, mga ka-vibes, ha? Ako naman ay magpapaalam na pansamantala sa aling program Retro Linggo. Ito ay magbabalik naman next Sunday.
1: Ayaw nga
0: pala. So, mga ka-vibes, magkakarinigan tayo ulit. Bukas hanggang Friday for news break naman. FMR news break. Mga news nagbabagang break. Balita.
1: Ayaw naman. Uy nga pala, merong latest pare. May isang DJ.
0: Oh.
1: Ito chismis to.
0: Totoo?
1: Chismis.
0: Ah, chismis?
1: Merong isang DJ, papi.
0: Oh. Tapos?
1: Tapos weekends lang pumapasok.
0: Sige nga. Sorry, gano'n.
1: Uuwi. Uuwi ngayon. Uuwi ngayon. Tapos, pag umuwi, hindi na lalabas ng bahay. Hulaan mo kasi, no?
0: Para kilala mo yan. Anyways, mga ka-vibes natin, ha? Like I've said, mag-e-enjoy kayo sa next na programa. Mm. And yung pwede silang tumawag para batiin yung mga tatay nila ng happy
1: Oo nga pala, may dedication din tayo for sure na problema.
0: Live dedication nila.
1: Mm.
0: Okay, so again, mga ka-vibes, goodbye na muna. Yeah. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes
1: ang lupit!
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everything. day.
3: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo. Ang lupet!
2: Kabay!
1: Vibes, oras natin ngayon, 2:22 PM na, 2:22 PM, alas dos na mga ka-vibes. Siyempre, eto na, ang ating ultimate 6K marathon ng ating programang
0: Soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo. Siyempre, kasama niya mga ka-vibes, DJ Pogi Alcacid, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. Magandang hapon, magandang hapon, happy. Father's Day sa lahat ng mga tatay, ng mga airpads, ng inyong mga tay, daddy, o yung tinatawag natin na, di ba kapag nanay ilaw? Tama ba? Tama di ba? Ilaw ng tahanan ng nanay. Kapag tatay naman, haligi. Tama ba? Yun, di ba? So, sa lahat ng mga haligi ng mga pamilya na nakikinig ngayon, kung ikaw man, talagang binuwis ang buhay. Nag-alay ng dugo, pawis. Ano pa ba yung ibang mga inaalay since tatay tayo? Pera, ayan. Yung pagkadating pa ng sahod, diretso kay, kay Commander agad, di ba? At syempre, di papahuli yung mga tatay natin na talagang tumayong nanay na rin. Dahil hindi nga absent nga si Mami. 'Di ba? Sa mga anak, sa pagkain, baon, assignment, 'di ba? Uniform, may mga nag-aano diyan, talagang kailangan malinis, kailangan naka-plan siya yung uniform ng bata, 'di ba? Yung iba naman, kapag tinatawag natin na, "Oh, pasundo naman kay Tatay." 'Di ba? Tatay yung magsusundo, maghahatid para sa bata, 'di ba? Sa lahat ng mga tatay na nandiyan ngayon nakikinig, Happy AirPods Day sa lahat, ha? Sulitin ang araw. Bawal muna umiinit ang ulo, bukas na lang. Dahil sakto Monday. Pero dahil araw nyo ngayon, sana maging masaya. Labas kayo. Maganda yan. Kung wala namang budget, kahit dyan lang sa bahay, o sabihin man natin may konting salo-salo, huwag nyo rin kalimutan na sabihin na, "Pa, I love you." You know, di ba? Sarap kaya ng ganyan. Anyway, uy nga pala, batiin natin very quick lang si Ate Rush de Guzman. At saka sa kanyang mga alaga na si, ano pangalan ito tayo? Si Kiara at si Solara. Ayun o. Parang sa Pasay ito tayo. Yung mga aso mo. Uy, pagaling kay Solara ha. Naku, ang hirap ng ganyan. Kapag nagkakasakit ang mga fur babies, talagang magasto. Parang mas mahal pa sa tao.

0: Enjoy, ate. Ingat pag uwi. At syempre, see you soon, ha? Ano, isang taon na yung kape natin, te. Ewan ko na lang talaga. Anyway, 2:25 PM, mga ka-vibe. Syempre, sa inyong mga requested songs. Ang inyong mga official soundtrack ng buhay nyo. Aba, 0954-406-1967. At pwede ka rin mag-text 0927-384-8639 para patutugin ang inyong mga requested song. Ano nga ba yung official soundtrack ng mga buhay nyo? At syempre, batiin nyo na rin ang inyong mga tatay at iba pang mga pabate sa inyong mga ka-vibes. Hanggang alas 8 po tayo na gabi. Syempre, dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio ka-vibes ang lupit.
1: Sa soundtrack ng buhay mo! Buhay mo!
2: Uutang ka na naman! Ang lupit!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Anong sinabi ng Tatay Donut sa Baby Donut na nasa second floor?
3: Nak, babaryan!
1: Ang lupet!
2: Sa lahat ng tatay na certified lodi ng pamilya, salamat sa pagiging matatag na haligi ng tahanan. Happy Father's Day mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sa soundtrack ng buhay mo.
4: Buhay mo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lopez!
0: Sa soundtrack ng buhay mo! Buhay mo!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
1: Take me to your heart. Mga ka-vibes, awitin yun mula kay, or sa Michael Learns to Rock na Take Me to Your Heart. Yung kanta na yan, no? Isa yan sa mga, ano, wag na, baka malamay yun, gano'n na ako kabata. Pinaparod ko lang dati yan sa MTV tsaka sa Channel V. Wala pang mix nun, ha? Kala nyo? Pero isa yan sa mga nakikita ko yung 25 minutes too late, gano'n. Tapos, ano ba yung susunod dun? Basta mga Alanis Morissette, ganyan. Tapos, pagkatapos nun, Backstreet Boys. Yan, di ba? Kabisado pa eh. Anyway, 2:53 na po ng hapon. Siyempre, ito pa rin po ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Kung gusto mong manalo ng instant request at instant pabate at batiin ng iyong daddy ng Happy Happy Father's Day, ba? Ano pang inihintay? Tawag na 0954-406-1967. Ito, meron tayong caller on the line. Meron ba kuya? Go na tayo rito. Hello? Hello? Hello? Hello? Sino to?
3: Lawrence Malipor na president ng FMR Squad.
1: You know? Happy Father's Day!
3: Ay, Happy Father's Day din po sa'yo, DJ Foggy.
1: Ayun. Uy, ikaw, batiin mo na yung papa mo ng Happy Father's Day. Go!
3: Ay, binabati ko pala yung papa ko na Happy Father's Day na si Randy Malipor din na naikinig po lagi. Alam mo naman na, ano, mas best tatay ko din siya also.
1: Yun. Tatay Randy, no? Tama ba?
3: Opo, opo, opo.
1: Kami rin, yung boss namin dito, Daddy, Daddy Randy din.
3: Ay, Randy. Ay, magkakapangalan.
1: Magkapangalan, oo. Oh, oh. Nasaan ngayon si Daddy?
3: Ay, nasa ano po siya, nasa trabaho po siya ngayon. Gwardiya din po siya eh.
1: Ayun, no? Gwardiya. Wow, ito saludo eh. Ito lang naman yan. Sa lahat ng mga tatay na security guards, yung mga tipong naka-duty ngayon, happy, happy Father's Day po sa inyo. At syempre, Daddy Randy, happy, happy Father's Day. Ayun.
3: Yes, thank you po, DJ Poggy.
1: Yun naman pala. Ayun, baka may gusto kang batiin. Go!
3: Tsaka, magpapabati po pala ako ng ano, isang member ng FMR Squad, ang The Doom Rockets, Will Ilagan. Kasi magkasunod po kasi ng ano eh, magkasunod po kasi ng birthday ni DJ ID.
1: Ah, okay. Kailan ba birthday ni Will?
3: 23.
1: Ah, so, etong 23. June na ba?
3: Opo. April 20, ay, ayan o, June 23, tapos magkasunod din ni DJ ID, June 24.
1: Ah! Oh, Will, pare. Mag-aabang na lang ako ng chat mo, ha? Kung saan ang tagpuan.
3: Yes naman. Tsaka, ano, may isa pa akong magpapabati sa mga members ng FMR Squad. Kung pwede lang po sana.
1: Go!
3: So, binabati ko po lahat ng offices ng FMR Squad, lalo na kay BP Sari, Counselor, Sadisi Salvato, yung mga members na FMR Squad na sina William Ponte, si Ate Lee, tapos sino pa, si Paolo Zalanilla, at lahat ng buong members ng FMR Squad. Tapos, especially po lahat sa mga FMR DJs, lalo na ikaw. Tapos, especially din po kay DJ Jaja na nagtatapos siya sa akin nung hindi ako pumunta ng home along the reels.
1: Oo nga, wala ka doon. Inanap ka namin. Doon ako eh.
3: Kaya nga eh.
1: Busy
3: pero
1: ka,
3: babawi
1: busy
3: ako sa kanya. Pero babawi ako.
1: Yun naman pala. Kasusagad. Ayun, meron ka bang requested song, Lawrence?
3: Ay, ang requested songs ko pala is requested songs ko pala doon is ala lang. Especially for you para kay DJ Jaja.
1: Yun. Ah, sige, i-play ko ito para sa'yo, ha?
3: MYMP yun, ha? MYMP din yun.
1: Oo, MYMP. Sige, walang problema. I-play ko ito pagkatapos. Tapos, ano pa yung isa? Meron ka pang gusto?
3: Ang requested songs ko pala is, Kaylan. Kaylan para kay DJ Mamma Mia.
1: Sino kumanta ng Kaylan?
3: Ganun din kay MYMP din.
1: Ah, MYMP rin. Ah, sige, hanapin ko yan para sa'yo, ha?
3: Yes naman. Para kay DJ Mamma Mia.
1: Yun naman pala. So, itong ano, especially for you kay DJ Jaja, tapos kay Lan, by DJ, for DJ Mamma Mia.
3: Yes.
1: Yun. Ah, sige, i-play ko na para sa'yo, ha?
3: Sige po, TD Pog.
1: Okay, maraming salamat, Lawrence, sa pagtawag. Ayan mga ka-vibe, si Lawrence Manipur, ang ating president ng FMR squad. Ito, meron pa tayong isang caller on the air. Hello po.
4: Hello po. Magandang hapon.
1: Magandang hapon po. Sino po sila?
4: Ako po yung si Richard sa Nueva Ecija.
1: Sir Richard, hello po. Magandang hapon. Happy Father's Day, kuya.
4: Happy Father's Day di po, sir. Salamat po.
1: Yun. Ano?
4: Happy Father's Day din po sa lahat po ng mga tatay po ngayon.
1: Yun naman pala.
4: Yun po. Happy Father's Day po sa inyong lahat ngayon.
1: Ayun.
4: Ato, sobrang ilip ngayon eh.
1: Oh, yun nga eh. Mainit nga sa labas pero minsan na ulan, di ko maintindihan. Pero kuya, dahil Father's Day ngayon, meron akong katanungan para sa'yo.
4: Ano po yan?
1: Kung ikaw, tatay ka na kuya, tama? Ilan na?
4: Wala pa po.
1: Ah, wala pa?
4: Opo, wala pa. Magkakaroon pa lang.
1: Magkakaroon pa lang kayo?
4: Opo.
1: Si papa mo, nasaan? Si daddy mo, kuya?
4: Oo nga pala, nakalimutan ko sa kalit. Happy Father's Day kay sa tatay ko. Nasa heavy na po siya.
1: Ah, okay. Anong pangalan ni tatay?
4: Ruben Soria po. Ano po siya magpa-5 years na itong July 20?
1: Ah, okay. Ruben po? Daddy Ruben ano?
4: Kung nasan ka man ngayon, Father's Day kayo.
1: Ayun, Daddy Ruben in heaven. Mm-hmm. Okay.
4: Baka bukas.
1: Yun, sige. Ay ngayon, dahil Father's Day ngayon at nabati naman natin yung si Daddy Ruben in heaven, meron ka bang gusto pa mga batiin na nandyan ngayon?
4: Yung ano ko po, yung father po. Happy Father's Day sa iyo. Saka din sa aking dalawang bayaw, si Abraham Viloria at si San Ignacio. Happy Father's Day. At saka dun sa sa kabila
1: tayo, Eduardo. Ayan, medyo nawawala ka ng konti. Pero sige, go lang. Walang problema. Okay. Meron ka bang requested song, kuya?
4: Meron po. Yung We'll Never Have to Say Goodbye to pa. Yung John Paul Cody. Ano yan? Yung Dan. Ayan.
1: We'll Never Say Goodbye?
4: You will never have to say goodbye.
1: Sino kumanta yan?
4: And then, John Cord Poli.
1: Okay, sige. Hanapin ko to para sa iyo, ha?
4: Apo, hindi po kasi yung... meron ba, kuya?
1: Hanapin ko para sa iyo muna. Pero, meron pa bang iba na gusto ka pa kung hindi ko mahanap at ayaw magpahanap?
4: Pero, meron daw po ata yan. Hindi ko na sure. Ano lang po yung... If You Love Again pa ng ni Barry Manilow.
1: Barry Manilow na kanta na lang.
4: Meron.
1: Sige. Ito meron.
4: Yun na lang pa. Kung okay. pag wala po yung isa na inauna, yun na lang pa.
1: Okay. Ay, ano to, no? If I Should Love Again, ano?
4: Apo.
1: Ayan, sige. Ilagay ko sa queue,
4: tapos,
1: ha?
4: Apo, yung mga nakikinig nga pala doon sa ano, kung mati ko na makalimutan, yung mga nakikinig doon sa barrio, yung mga kamag-anak doon. Magandang hapon sa inyo at hindi ko nakikisa-isayin, madami kayo eh. Basta happy Father's Day sa inyong lahat. Yun lang po, magandang hapon.
1: Ayun, thank you kuya, maraming salamat kuya Richard sa pagtawag. Ayan. Ayan mga ka-vibes, si Richard ng Nueva Ecija. Ayan mga ka-vibes, syempre, dahil makasama niyo ako, DJ Pogi Alcacid, hanggang sa anong oras ba? Hanggang alas 8. Hinanap ko talaga. Pero syempre mga ka-vibes, dahil tayo po ay nagsa-celebrate ng Father's Day ngayon, huwag niyo kalimutan na yakapin naman si tatay, ha? Huwag puro pasaway. Ha? Ilabas niyo rin, bigyan niyo ng something, kahit hindi naman mahalin. Or ipagluto nyo ng paborito niyang ulam or sabihin natin na bilhan nyo ng paborito niyang iniinom. solid yan. Magandang ano yan. Kumbaga parang we show appreciation to our daddies. Okay? Alright mga kabayo, sige ipagpatuloy natin ang ating mga official soundtrack ng buhay nyo. Syempre kasama nyo dito DJ Pogi Alcacid sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupit.
0: Soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
5: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Kahit tagal din natin di nagkita, ako'y nasasabik na sa'yo.
6: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin,

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit. Mga ka-vibes, awitin mula kay Rex Smith with Simply Jesse. Uy, mga ka-vibes, sa 3:18 PM na, aba, magmerienda na. Go na tayo, mga ka-vibes, ha? Go!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupes!
2: Sa soundtrack ng buhay mo! Buhay mo!
0: At samahan naman natin ang grupo ng Indigo Girls with Power of Two. Siyempre dito lamang yan sa soundtrack ng buhay mo. Happy Sunday afternoon sa inyo!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw.
7: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Sa soundtrack ng buhay mo.
2: Buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay ang lupet!
2: Kavibes!
0: Ahoy mga kavibes! Siyempre ang oras natin ngayon, 3:52 PM na at ito pa rin ang ating programang
3: Soundtrack ng buhay mo. Buhay mo!
0: Grabe no, pa alas 4 agad. Bilis naman! Parang nung sinayaw pa lang nung nakaraan, I love you ngayon. Hindi nakatakilala. Anyway mga ka-vibes, dahil kayo ang bida sa ating programa, ang inyong mga requested songs, so pwede kayo tumawag ha, 0954-406-1967. At pwede rin kayo mag-comment ha, kung naka-online kayo ngayon sa ating Blue App. Blue App? Search nyo lang, 92.3 FM Radio Manila. Naka-up na yung ating program plug dyan. Makikita nyo yung mga nagre-request at mga nagpapahatid na kailang mga pabate. At happy Father's Day sa kailang mga tatay. Makikita nyo dyan yung mga daddies. Ay nga pala, dito sa FM Radio Manila, lahat ng mga daddies, lahat ng mga nanay na naging daddy para sa kanilang pamilya, tingin natin sila ulit ng happy, happy Father's Day. Iwas muna sa ano, sa mga pasaway na anak ha. Bigay niyo na muna to sa kanila ha. Kawawa naman. Araw-araw na lang ba? Medyo ka lang. Anyway, ito meron tayo mga pabate sa ating programa. Ito si William Mortel. Nag-request siya kanina ng kantang Can't Fight This Feeling Anymore by Rhea Speedwagon. Ayun, para kay DJ Kim daw yun. Ayun naman pala eh. Happy Father's Day din sa lahat ng tatay ko na nasa... Ay, si Reynaldo Mortel. Ayan, Tatay Reynaldo, happy, happy Father's Day po. Si Nelson Malinaw din, nakikinig from Bacoor City. Maraming salamat. Si Coach Everyday. Ate Coach, baka may ibang kanta ka kaniba ni Gary V, ha? Request ka ulit. Si Karen May Bacarizas, nag-request ng kantang Dance With My Father by Luther. Ayan, Father's Day din po. Maraming salamat. At si Romeo Arabit, nakikinig sila sa ating programa. Ang ganda daw ng tugtugan natin. Aba talaga naman syempre. Nakikinig kami daw ng mga tropang Block 1 ng Pleasant Field, Subdivision Santol, dyan sa may Tanza, Cavite. Dumadagong-dong daw yung radyo nila. You know, wag na masyado. Baka mareklamo sa barangay, masama pa ako. Ayan, nag-request siya ng kantang 214. Ayan, na-play natin niya siya kanina ha. Yan, saying hi din pala kay Joel, kay Kat, kay Cherry, kay Nick, kay Gia, at kay Celia Arabit na nakikinig ngayon. Ayun o, oh, ang daming nakikinig sa ating programa. Thank you so much. At si Ate Alteza Herrera Sino Cruz, ayan, nag-request kayo ng kantang My Love Will See You Through ni Marco Season. Thank you so much po. Si Giovanni Ardales din, ito, nag-request ng kantang Father and Son by Cat Stevens. Tsaka I Love You So by Don McLean. Yeah, walang problema. Thank you so much at Giovanni at si Mary Dulay din nandito. Si Felix Valdez. Ayan, nag-request ng kantang Take Me to Your Heart by Michael Learns to Rock. Kanina na-play natin to para sa'yo. Uy pa, bati din pala si Daddy Danilo Baguio na nandyan sa may Bayan Luma 8 Advincula Hardware. Elupoy sa mga taga ano dyan ha, Advincula Hardware. Happy, happy Sunday. Happy, happy listening sa inyo. Thank you so much. Sana naman natutuwa kayo sa akin kahit papano, ha? Pabili nga ako ng ano, de cuatro. Tsaka acrylic, yung puti. Ito naman si Regina Suanco, nag-request ng kantang You Decorated My Life. And hanapin ko ito para sa iyo, Regina, ha? Ang dami ng ano, ang dami ng mga messages. Mamaya, babalikan ko ang mga batch ng mga babati nyo. Pero syempre, ito, meron namang re-request ng kantang Synthesia. Ano ito? Alam ko lang kasi anesthesia eh. Synthesia. Basta yan, nalihan mo na. Mula sa bandang mayonnaise, si Sam. O sige, Sam, muna problema. Lakas mo eh, no? O sige, play natin ito. Para siya, nahirap patuloy ako basahin kung ano ito. Siyempre dito lamang yan sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo sa 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet.
3: Soundtrack ng Buhay Mo! Buhay Mo!
1: Next, bagong riba na ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sa soundtrack ng buhay mo.
4: Buhay mo.

0: Ang oras sa FM Radio Manila, 4:46 p.m.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Good vibes.
7: Ang lupet.
5: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay
7: ang lupet.
6: Good vibes.
0: Ahoy. Hello mga ka-vibes, gandang hapon. Uy, kamusta naman kayo ngayong medyo, ewan ko dito sa QC medyo umulan ng konti. Ambon ba yun o talagang buhos? Parang buhos eh, no? Oh, sorry. Yung mga sinampay na nakalimutan sa labas. Pinakamasakit sa lahat. Pero syempre mga ka-vibes, no, dahil yung panahon natin ngayon ay medyo hindi mo na alam kung uulan ba mamaya or sabihin nating maaraw. Magdala ng payong mga ka-vibes, ha? At saka syempre kung hindi may iwasan na maulanan sa labas, maamoy niyo yung ano, yung singaw ng ano ng lupa, 'di ba? Sobrang init tapos biglang syempre umulan. Ano ba tawag doon? Tagalog noon. Basta yun na 'yon. Medyo nakakasama sa tiyan 'yun, ha? Kaya marami mga bata sumasakit yung tiyan kapag galing sa labas tapos biglang umulan. So mga ka-vibes, mag-iingat po. So syempre kung may mga nararamdaman kayo pagkatapos yung makauwi, diba? O sabihin natin na galing kayo sa labas, unahan nyo na ng gamot tsaka magpahinga, ha? Hindi po tayo makina. Kahit okay lang, araw-araw, walang problema, eh dapat pinahinadaan po natin sa pahingayan mga ka-vibes, ha? Huwag po tayo masyado ano, masipag. Basta mag-iingat ngayong mga panahon na to, hindi mo na alam kung ano yung panahon, bago, mamaya, ulan, tapos biglang lamig, tapos biglang init, no? Ewan ko na lang talaga. Ay nga wala mga ka-vibes dahil kasama nyo ako hanggang alas 8 ng gabi. Syempre ibibida natin ang inyong mga requested songs magmula sa ating hotline 0954-406-1967. Pwede rin po kayo mag-text sa 0927-384-8639. Ito mga ka-vibes, meron tayong mga pabati dito. Binabati din daw pala natin. Asa na yun? Buksan natin yan isa-isa. There you go. Ito, sila Adrian at si Marie na nakikinig ngayon sa ating programa. Magandang hapon sa inyo. At saka si Rina. Yan, nag-re-request ng kantang I'll Be by Edwin McCain. Yun, walang problema. Sige, I'll be your crying shoulder. Sige, go. Tingin natin niya para sa'yo. At saka Happy Father's Day din daw sa kanyang tatay na si Tatay Romulo. Ayun, Tatay Romulo, happy, happy Father's Day. Muti ka na, happy birthday sa sabihin ko sana. Meron? Meron tayong kausap? Ay, makakausap, makakausap. Naubusan na ako. Ito, meron pa isang pabate. Ayan si Sophie, nakikinig ngayon. Sophie ng Caloocan, batiin lang daw niya ang kanyang tatay na si Papa Ariel na nakikinig ngayon sa ating programa. Papa Ariel, magandang hapon po and happy Father's Day. Patawarin mo na daw ang kanyang mommy. Ayun o. Nag-away yan. O, dahil Father's Day, malay mo naman, di ba? Pagtimplahan mo ng kape, mommy. Diyan kami mahihina eh, mga tatay. O, seryoso. Pagtimplahan mo lang ng kape, bati na yan for sure. Anyway, ito, meron tayong caller on the air. Pasok na natin to. Hello?
8: Hello?
0: Hi, sino to?
8: Dinig mo ako?
0: Opo.
8: Hello, good afternoon.
0: Yes po, ano pong hanap nila?
8: Wala naman, siguro ikaw.
0: Yun, gusto ko yan. Ako yung hinahanap. Yeah, may order ba kayong parcel niya? Wala daw. Anyway, kamusta ka ate, sorry?
8: Ay, okay naman. Medyo naambulan ako kanina.
0: See, di ba? Yan ang sinasabi ko Yung panahon natin, paiba-iba talaga. So, walang payong for sure.
8: Wala. Kanina araw eh.
0: Sobrang ganun. Init, tapos biglang ulan, no? Ano ba tawag doon? May kinakasal na ano yon? Nung matanda ba? Nung bata?
8: Hindi ko alam eh.
0: Ewan ko, Kuya Vic. Tama ba yun, Kuya Vic? Ewan ko kung tama yun, ha? Merong parang usapan. Ay, usapan. Parang kasabihan. Sabihan ba ang tawag doon? Basta kasabihan. Yung kapag umuulan tapos mainit, di ba? Yung may araw, may kinakasal daw na matanda. Ay, tikbalang ba? Tikbalang pala, hindi matanda. Ano ba yan? Basta,
8: yun
0: yung ano. Ano ba yan? Parang araw-araw may kinakasal sa kanila. Dami budget. Dami asawa.
8: Sana all.
0: Anyway, Ate Sari, may gusto ko pang batiin. Batiin mo na ang iyong daddy ng Happy Happy Father's Day. Go!
8: Ano ba? Wait lang, nabablanko. Wait. Happy Father's Day para sa papa ko na nasa heaven na. And gusto ko rin batiin yung mga FMR squad members, officers, si Kuya Lawrence, si JV, si Felix, si Paolo, si Kuya William at sa lahat. At advance happy birthday kay Kuya Will Ilagan, tsaka kay DJ ID. At saka ano pala, thank you rin pala ulit sa 92.3 FMR at saka sa Home Along the Reels. Congrats sa nung Thursday and ongoing pa rin yung showing niya.
0: Ay, andun ka ba?
8: Parang, oo.
0: parang hindi nagkita eh, no? Oy, pero ang ganda ng movie, no?
8: Yes!
0: Sobrang ganda pang pamilya.
8: Ano, halo-halo yung genre niya. May kilig, may... Nakakaiyak, tsaka syempre at the same time may tawa pa rin.
0: Totoo naman yun, dahil nga ang yung mga official cast natin, sila talaga yung mga nagsimula din noon. Ngayon, medyo may age
8: at saka
0: na.
8: At ano eh, sakto to kasi sa Father's Day.
0: Yan, totoo, yan. Totoo yun. Basta lumabas si ano. Sige, go.
8: Panoorin nyo na lang.
0: Panoorin nyo na mga kabibes, ha?
8: Oo, tapos gusto ko rin mag-invite sa lahat ng mga ka-vibes na gustong tumawag. Huwag kayo mahiya kasi masayang pausap kong si DJ Pogi.
0: Weh!
8: Hindi siya nangangain.
0: Ay, labas ako dyan tayo. Dito, inuutusan lang talaga ako.
8: Hindi, basta huwag kayo mahiya na tumawag. Yun lang? At saka ano pala, wait. May nakalimutan kong batiin.
0: Sino yan?
8: Sa lahat ng FMR DJs, sa'yo, tsaka kay ano.
0: Ayusin mo. Ayun. Yun, yun naman pala.
8: Ayun.
0: Okay na, masaya na.
8: Oo naman. Ma-request na lang.
0: Yun, ano request mo?
8: Hinahanap-hanap kita.
0: Sino kumanta niyan?
8: River Maya.
0: Ay, gusto mo River Maya? Ayaw mo kay ano? Kay
8: yes.
0: Nasiyo na ang lahat.
8: Kung meron ka, why not?
0: Hindi, nag-play na ako kanina ng ano eh, ng DJP eh. Pero sige, i-play ko itong River Maya track mo, ha?
8: Thank you!
0: Ano yun, no? Dick sa'yo. Yun, tama yun, di ba?
8: Yun.
0: Tama yun. Alam ko kung para kanina to.
8: Ha? Ano yun?
0: Alam ko kung para kanina to. Charot lang. Anyway, maraming salamat Ate Sari for calling.
8: Thank
0: I appreciate
8: you so much.
0: Okay, bye-bye po. Ayan, na-request siya ng kantang Hinahanap-hanap Guitar. Ayan, River Maya. Ayan. Meron pa? Meron tayong caller on the air pa? Meron pa isa? Sige, pasok natin yan. Pila lang ha. Hello? Hello po? Hello?
9: Hello, DJ Pogi.
0: Yun!
9: Dibot ako. Hello?
0: Ayun, yes, kuya, narinig mo ba ako?
9: Yun! Nandig na kita.
0: Yun! Sino to?
9: Si King Chester ng Dasma.
0: Yun, King Chester ng Dasma. Bigyan ng 5! Pag 5 pesos. Hindi, kuya, sige ko. Meron ka bang gustong batiin, Kuya Jess?
9: Binabati ko lahat ng tatay sa buong Pilipinas. Sabi Father's Day. DJ Pogi, Happy Father's Day sa'yo.
0: Pre! Huwag ganyan, pre! Usap lang tayo. Tayo lang nakakaalam.
9: Ay, ko ba?
0: Mamaya bigla meron pa.
9: Oo nga, sorry.
0: Sige, salamat. Sige, salamat na lang. Happy Father's Day din sa'yo.
9: Nakala ko Father nga na kasi yung pala, ano pala. Sorry.
0: Wala problema. Uy, kuya, baka ano, may ano ka ba? Mayroon ka ba gusto mapakinggan na kanta?
9: DJ Pogi, meron ka mga ano dyan? May band nung ni Andrew E. Kung wala, meron ba?
0: Anong tugtugan ni Andrew E. yan?
9: Yung may band nung Queen. Ang ano niya, ang kasama niya sa ano, eh, si Rica Peraleo sa music video.
0: Ah, sige. Hanapin ko kung meron ako na. Pero kung wala, ano pang
9: pero
0: iba
9: wala,
0: na ano?
9: Ano na lang? Ano lang, mga praning ni Francis M. Mga praning.
0: Francis M.
9: Oo.
0: Kung wala nun, basta Francis M. pwede na ako magpatugtog. Okay lang yun.
9: Walang problema, Bogi. Walang problema. Basta ikaw.
0: Sige. Mag-play ako rito ng ano, ng medyo... Pwede medyo ano, medyo malumanay. O naman, go! Sige na, bati na!
9: Sabi na, bati ko lang sa mga taga-Vista Bonita, mga taga-Kalimbulagta, sa Dasmariñas, CBB1. Saka, happy Father's Day kay Kuya Saldi, saka Kuya Ronald, kayo talaga, oh!
0: yung mga tatay.
9: Uy, mga tatay talaga. Kapal nga mo ng tatay na yun.
0: Anyway, dahil napatawag ko ngayon Kuya Jester, dahil Father's Day, meron ka bang balak para sa daddy mo ngayong araw na to?
9: Mamaya pa, DJ Pogi kasi nasa simbahan pa sila eh.
0: Ah, nasa simbahan.
9: Magkakaan lang may konting kainan nandito.
0: Yun, may konting ano, salo-salo kahit konti. No, see, may isa-isa-isa kasi yung mga ka-vibes eh. Hindi kinakailangan ng magarbo. Sabihin natin na labas pa kayo. Kung pwede namang ano, kahit sa bahay lang, wala problema yan. Basta galing sa puso.
9: Lang. Di ba? Sabali kung mali-mali tayong pera natin. Mumbay tayo ng lakas.
0: Kuya! Sa bagay, ako din, palista ako. Anyway, maraming salamat Kuya Jester. Alright, thank you.
9: Thank you.
0: Maraming salamat Kuya. Ayan, nakipagkulito na naman sa atin si Kuya. Akala ko okay na eh, bumala pa ng maleta sa dulo. Ay, nako talaga. Meron pa ba tayo Kuya? Meron pa isa? Alright, sige, ipasok natin dyan. Hello?
10: Hello po.
0: Hello, sino to?
10: Just called
0: Lay. Hi, Lay. Asan ka?
10: Yes, sir. Po.
0: Asan ka?
10: Nasa bahay na po.
0: Nasa bahay lang? Parang ano, parang may tinatago ka.
10: Nasa bahay na, kaka-uwi lang.
0: San galing, ate? San galing?
10: Ikot-ikot. Namasyal sa museum.
0: Ay, wow, museum. Kailan ba ako nasa nakapunta ng museum? Parang nakalimutan ko na. Ay, nag-bind museum pala ako noong nakaraan. Nakaraan na ano, 5 years ago. Ay, Adelaide! May gusto ka bang batiin ng Happy Father's Day?
10: Happy Father's Day to my tatay. Shout out in the call.
0: Ayun, nasabi ko si, ano, si Paderes.
10: Actually, kaka-uwi lang niya eh. Nag-tours sila sa Taiwan.
0: Ah, nag-uli sa Taiwan. China Wall. Yeah. Yawn, sana dyan, ano?
10: China Wall nga eh.
0: Anyway, meron ka ba bang ibang gusto pang batiin ngayon sa ating programa bukod kay Daddy?
10: Binabati ko lang po lahat ang FMR DJs from morning. Good vibes, DJ... Mama Mia, DJ Joko Loco, from my favorite vibes, DJ Alex Baltasar, DJ Tito Kalikot, from DJ Kati G, and Banana Crew, DJ Jai Ho, and DJ Chloe, for assisting Zoo, DJ ID and DJ Kim Churba. For DJ main event, DJ main. And then DJ Kuya Totoy, DJ Kaloy, and
0: Si DJ Jaja, tsaka si DJ ano, Sijel.
10: DJ Jaja, DJ Sijel, ang favorite DJ ni Sar, at yung vice ng Sar Lerma. DJ, especially DJ Foggy.
0: Yun! Palakpakan tayo dyan. Wait, thank you sa pag-greet sa lahat ng DJs.
10: Yes, especially sa mga kay-squad. Kay-squad ko.
0: Yun, sa FMR.
10: Yes, FMR squad.
0: Yun. Okay, ate, dahil nabati mo na lahat ng DJs, meron ka bang requested song? Gusto mong mapakinggan na tugtugin ngayon?
10: Yes, Closer, You and I, Sponge Cola.
0: Hey, could I love you more? Yung ba yun? Closer, You and I?
10: By Sponge Cola.
0: Ah, Sponge. Kung wala, anong songs ng Sponge Cola ang gusto mo at least? Kakalipat ko pa lang eh. Kay tagal kitang hinintay. Kakalipat ko pa lang kasi ng bahay. Ito yun, doon pa yung iba. Ay, tayo lang. Kay tagal kitang hinintay. Yes, saan ba kasi galing? Anyway, sige ate, i-play ko to later on, ha?
10: Shoutout sa lahat ng mga FMR squad family.
0: Yun. Alright, sige, marami salamat ate Lay for calling.
10: Ayun, babanggitin ko sana eh.
0: Alin ba?
10: Parang gusto mo nang mag
0: alin
10: yung
0: ba?
10: Yung mga officers.
0: Ah!
10: Officers po.
0: Bukas na.
10: Gusto ko sana yung shoutout isa-isa eh.
0: Tawag ka ulit ng mga 7, ganyan. Tawag ka ng 7.
10: Para makakalitas pa ulit ng another song.
0: Totoo naman yan. Para mapaplay pa ako ng mga requested songs nila, ha?
10: Sige po. Thank you po.
0: Okay, maraming salamat, Lay. Happy Father's Day sa iyong daddy. Ayan. Mga ka-vibes, si Lay na tumawag sa atin sa ating hotline 0954-406-1967. Mamaya, babalikan natin ang inyong mga requested songs, mga pabate. At syempre, pwede pa rin kayo tumawag maya-maya 0954-406-1967. Syempre, dito lamang yan sa soundtrack ng buhay mo sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
11: Soundtrack ng buhay mo! Buhay mo!
12: Galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto! Ang lupet!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!

lagi kong natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: Ang oras sa FM Radio Manila, 5:30 p.m.
1: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart 2.
3: Smart Dishwashing Base ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Uy ka vibes.
8: Oo, ikaw.
7: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
8: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
7: Para makatipid sa kuryente, try mong sumukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
9: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Anong sinabi ng Tatay Donut sa Baby Donut na nasa second floor?
2: Nak, babaryan!
1: Ang lupet!
0: Sa lahat ng tatay na certified lodi ng pamilya, salamat sa pagiging matatag na haligi ng tahanan. Happy Father's Day mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sa soundtrack ng buhay mo.
4: Buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
1: Ahoy! Sino ang nabasa? Sino ang inulan? Yun, basa ang shorts ni DJ Pogi at saka sapatos? Grabe, ang lakas ng buhos ng ulan, no? Saan galing to? Kaya medyo mainit, pero umulan na kanina ng konti. Pero ito talagang buhos talaga, no? Galit na galit! Pero anyways, mga kabibes, yung mga nasa labas ngayon, ha? Mag-iingat po. Sana may dalang payong. Pero kung wala, patilain muna, please. Or kung hindi naman kaya at nasa, ano na, nasa gitna na, kailangan na makauwi, eh make sure lamang po no na pag-uwi nyo sa bahay, makapaglinis ng katawan, makaligo, at kung nakaramdam na medyo, kasi mainit kanina, di ba? Unahan mo na ng gamot para hindi na tumuloy-tuloy, ha? So, ingat! Parang si John Lloyd lang eh. Ay, nako. Anyway, mga ka-vibes, uy nga pala, dahil we're approaching our final hour ng ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
1: Siyempre, kasama niya pa rin DJ Pogi Alcacid. Uy, hinahabol ko pa yung mga requested songs niyo. Ayan na, isang oras yan ng inyong mga request. Aba, sana naman lahat ng wish niyo natupad ko. Ayan, kay Lawrence Manipur, sensya na. Sabi ko sa'yo, tawag ka, alas 3 pa lang eh. Misang kasi, 4 or 5, nako, ayan na. Kasi mga kabayos, may mga pagkakataon na we have callers kahit off-air. So, nag-request sila, tapos kinukuha ko yung mga calls nila. Ayan, oh, meron tayong caller on the line. Hello?
3: Hello?
1: Buhos ng ulan, aking mundoy.
3: Hello?
1: Hello, Brian. Yun, sino to?
3: Lori.
1: Hi, Mau.
3: Hello.
1: Ano ako? Naulanan ako.
3: Ay, alam ka na lang nag-support.
1: Can you, ano, make me a soup? Oo nga, gawin mo ako na soup number 5. Charot lang, kamusta ka, Mau? Balita sa'yo.
3: Okay naman. Nandito ka nilang dito. Ngayon, hindi na. Tila na.
1: Ah, tumila na. Nasa ka ba ngayon?
3: Dito sa bahay.
1: Hindi, saan yan? Saan yan?
3: Cavite.
1: Ito ah, ba? Sa Cavite, tumila. Dito naman sa, ano, sa Kyuchi. Siyempre, dito ako, kaya Kyuchi. Ano? Talagang super buhos. Ewan ko, hanggang ngayon, lakas parang ulan eh. Nabasa ang sapatos ko.
3: Nasa loob ka?
1: Ha? Hindi, lumabas ako eh. Bakit?
3: Ah,
1: nag-break? Ba? Hindi pwede mag-break din?
3: Bakit kasi lumabas ka?
1: Nagutom. Uy nga pala, dahil Father's Day ngayon, baka gusto mong batiin ang iyong daddy ng Happy Father's Day?
3: Ah, okay naman.
1: Agaw
3: Happy
1: na.
3: Happy Father's Day sa papa ko, nasa heaven.
1: Ano pangalan ni daddy niya nasa heaven?
3: Samson.
1: Daddy Samson!
3: Papa lang.
1: Ay, Papa. Papa Samson. Sobrang lakas naman ng buhos ng ulan pa. Kunti lang. Kasama pala si daddy mo doon, ano?
3: Oo. Magkasama na rin si mama.
1: Ah, pati si mami andun na rin. Okay.
3: Nanggan mami ka ang...
1: Well, I'm sorry for the loss. But anyway, dahil tumawag ka ngayon, Mau, meron ka bang gustong mapakinggan na song?
3: O, bati pa ako.
1: Hmm?
3: Bati pa sa'yo.
1: Ayoko! Go na, bati na.
3: Hello, kay Boom, kay Heart. And then sa mga kasama dyan at sa'yo, ingat, pag-pupin mo mamaya.
1: Yun, okay.
3: Sa'yo.
1: Uy, bakit? Uy, wala pa akong ano ha, baby.
3: Ah, okay. Erase.
1: Baby na malaki meron.
3: Ay, erase yun. Sorry
1: charot,
3: naman.
1: Charot lang. Anyway, ano yung request mo para mapatugtog ko na para sa'yo?
3: Dalawa, pwede.
1: Okay.
3: Overjoyed.
1: Tapos?
3: Saka, ano ba? Kay
1: Inigo?
3: Ano tayo? Inigo.
1: Sorry, dahil ito medyo nawawala-wala ka. Ah, Inigo Pascual.
3: Nga. Yeah.
1: Ah, okay. Hanapin ko pag meron, ha?
3: Meron yan.
1: Ewan ko. Para paano mo nalaman?
3: Siyempre meron. Wala ko yan.
1: Charot lang. Ito naman binibiro lang. Oh, sige, play ko para sa'yo, ha?
3: Okay.
1: Okay, sige. Maraming salamat, Mau, sa pagtawag.
3: Okay. Thank you. Happy Father's Day.
1: Happy Father's Day. Ayan. Mga ka-vibes, si Maureen na tumawag sa ating linya 0954-406-1967. Mga ka-vibes, ito po ang soundtrack ng buhay mo. Siya pa dito lamang yan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupit.
0: Soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Busog na busog ka. Ang lupit!
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet.
2: Kavibes.
3: Oh, hoy! Mga kavibes, oras natin ngayon 7:28 PM at syempre, ito na ang ating huling oras ng ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo. Buhay Mo.
3: Ngayong araw ng Sunday, sa ating Ultimate 6K Marathon, syempre kayo ang bida sa ating programa kung saan kailangan mo na tumawag, mga ka-vibes. Sa 0954-406-1967, mananalo ka lang ng instant request at instant babate. Pwede mo rin batiin ng iyong daddy ng Happy Happy Father's Day. Uy, sa lahat ng mga daddies out there,

0: Ha? Ulitin natin ang ating mga pabati. Happy, happy Father's Day po. Sana po, maging matatag pa tayo para sa ating mga pamilya. At saka magawa pa natin yung mga bagay na alam natin na good para sa ating mga anak, para sa iyong asawa, at sa bahay, syempre, kasama yan. Kasi minsan, yung pagdedesisyon, no? Hindi talaga madalas na nasa nanay. Minsan, tatay talaga yung, "Di, sige, pwede naman yan, pero tinanong ito, yun, ganun." Ba? Minsan ganun, or kung merong disciplinary steps para sa isang pasaway na anak, gaya mo. Di ba, yung tatay yung nakikipag-usap. Kumbaga siya yung pumapagitna, kasi yung nanay, galit na eh. Di ba? So yung tatay, yan yung gigitna. So sa lahat ng ating mga airpads, tatay, papa, ano pa ba yung mga tawag? Daddy? Or
1: papa?
0: Pang teleserye yun? Yes, papa. Naasikaso ko na ang iyong kumpanya. Mga ganun, no? Anyway, uy, nga pala si Jason Ladonio. Si Poy, nakikinig ngayon all the way from Legazpi City, Philippines. Diyan sa Albay. Uy, sir! Maray na pagkabanggit tabi sa iyo. Thank you sa pakikinig sa satuyang programa ngon yan, ha? Ito, ihabol natin yung mga ibang mga pabate bago tayo patugtog pa ng inyong mga requested songs. Ayun, saying hi and what's up nga pala kay Tristan De Los Santos. "How do you heal a broken heart" by Chris Walker daw ang request niya. Yan, ihabol pa natin yan kung kaya ko pang ipasok. Si Jebby Tiong De La Cruz, "Ikaw lamang" ni Ogie Alcacer. Oh, di ko nantayan. Ah, si ano yung OG? Kala ko ako eh. "Ikaw lamang" ni Ogie Alcacer. Ayan. At saka si Joe Rodriguez. Ayan, nakikinig sa ating programa. Si Randy Artiaga Santisa, as always, na nakikinig sa ating programa. Maraming salamat po. At happy Father's Day din daw sa Daddy ni Kuya Andy. Ayan, nakikinig ngayon sa programa mo, Kuya Pogi. Maraming salamat po. Sana hindi ka nabasa, Kuya, ay Papa Andy. Thank you so much. Galing daw silang palengke. Ayan.
2: Ang lupet!
0: Okay, sige, walang problema. Ako ang bahala sa inyo. Ang daming mga messages pala na puno na sa ating inbox. Inbox yan! Anyway, uy, maraming salamat sa pakikinig, mga ka-vibes. Thank you so much. Okay, sige na, magpatuloy pa tayo sa ating mga official soundtrack ng inyong mga buhay. Meron pa tayo natitirang kalahating oras sa ating programa. Kaya, sige lang, request pa. Baka pwede pa natin siyang ihabol, ha? Anyway, mga ka-vibes, 7:31 p.m. Siyempre kasama nyo, DJ Pogi Alcacer, ang inyong lingkod sa pagpapatugtog ng inyong mga malilupit na soundtrack ng buhay nyo. Dito lamang yan sa 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes, ang lupit
3: sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
4: Galit na galit ka na naman. Ang lupit.

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, the vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, the vibes.
2: Ah!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit. Chris Walker, mga Ka-Vibes, how do you heal a broken heart? Yan yung mga klase ng kanta na pang, ano natin, pang bala natin yan madalas. Di ba? Sa mga karaoke yan, hindi pwedeng wala yan. Ano, di ba? Agree lahat, no? How do you heal a broken heart? Anyway, mga Ka-Vibes, oras natin ngayon, 7:54 PM na. At syempre, meron na tayo natitirang 6 minutes sa ating programa. At syempre, magpapasalamat tayo sa ating mga Ka-Vibes na talagang todo suporta, hindi iniiwan ng ating mga programa, ang ating mga DJs. Lahat! Wala ako masasabi, kaya sobrang solid. Thank you sa lahat ng mga nakisaya at nakikulit at talagang rumelaps ng malala sa ating programa every weekend yan. So, it means magbabalik tayo ulit sa susunod na Sabado para sa ating Sabado Nights edition ng ating programang
1: Soundtrack ng Buhay Mo.
0: Siyempre, 6 PM to 10 PM tayo kada Sabado at kada Linggo naman 2 PM hanggang mag-alas 8 ng gabi para sa ating Ultimate 6K Marathon na tugtugan every Sunday yan. Alay, 6 na oras yan. Baka magreklamo pa kayo. Pero, ano nga ba yung mga aabangan natin naman pagdating ng Lunes hanggang Biyernes? Aba, pakinggan nyo, Torn.
1: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong Linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
2: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
3: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
0: So yan, mga Ka-Vibes, ang ating official radio schedule magmula Lunes hanggang Biyernes. Siyempre, sisimula naman yan sa umaga ng alas 4 hanggang alas 8 ang ating Coolie Tandem. Siyempre, DJ Joko Loco and DJ Mama Mia para sa programang Good Vibes, Good Morning. Susundan naman yan ng 8 AM hanggang alas 12 ng tanghali ang ating programang Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot and DJ Alex. Susundan yan ng 12 hanggang 3 PM ang programa ni Kathy G, ang Love Me Kathy G. Siyempre, alas 3 hanggang 5:30 ng hapon, ang Home of the Star. Siyempre, Banana Crew kasama si DJ Jaiho and DJ Chloe. Pagdating naman ng 6:30 hanggang 9 o'clock ng gabi, ang mga Sizzling Issues, Too Hot to Handle. Kasama naman si DJ Kim Cherva and DJ ID. At pagdating ng 9 PM hanggang 12 midnight, makasama naman natin si DJ Main para sa programang Main Event. At yan po ang ating official radio schedule magmula Lunes hanggang Biyernes. Syempre, para sa inyo, mga Ka-Vibes, kaya wag nyo nang ilipat ang inyong mga radyo. Tutok nyo, naglagyan ng glue. Lagyan nyo ng duct tape, ganyan, o kaya masking tape, para hindi na mawala sa inyo ang good vibes araw-araw. At syempre, ang ating pag-entertain, yung pagsama namin sa inyo araw-araw sa kung ano ang ginagawa nyo. Nagkatrabaho ba kayo? Kayo ba nasa bahay lang nagluluto? Or sabihin natin, wala kayong companion, kami na yun ang kukunin nyo dapat. Ang hindi kumuha, pangit. Charot lang. O siya, sige na, 7:58 PM. Ako po yung papaalam na DJ Poggy is now signing off. Tama ba yung na-spelling ko? Parang iba yun. Signing off pala. Siyempre, balik ako next weekend, ha? Kaya siyempre, tutok lamang sa ating mga programa dito sa inyong pinakamalupit na radio station sa Maynila at Mega. Siyempre, ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Iiwanan ko kayo ng isang kanta na nag-iisa,
3: ang lupit,
0: na kahit sabihin nating walang buhok, pero kulot ang boses.
1: Sa soundtrack ng buhay mo.
0: Buhay mo. You know, Papa mo, JR. Kanyang awitin na Bakit Pa Ba. Ingat, mga Ka-Vibes! Love you. Bye.

don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: Uy, ka-vibes!
1: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
1: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
0: Oo,
2: pati electric fan.
0: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
4: Ang look

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: magbabayad ka na? Ang lupet!
1: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na ka mo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: 92.3 FMR Sapat VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: puso, deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

Don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Kabay!

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes
1: mismo.
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na!
3: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes!
4: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!

0: Nigga, surely.
1: Pamilyong papapapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-tong-dog-tong Tari-tong
3: Perfect
2: Mama.
3: Really?
1: Yes. Good vibes. Good morning.
4: Ang lupet.
5: Good vibes.
6: Kabibs!
5: Oh yeah, Monday morning na naman mga kabibs! Syempre kasama nyo na ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes! Good morning! Mamaya mga tatlong beses mo sinabi yung morning. Opo, tama po yun. Dahil ang lahat ng inuulit ay mahalaga. Dahil mahalaga ang aming programa para makagising ka. Umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia. At maya-maya lang din, makakasama natin ng DJ na pwede mo nga kulitin, pwede mo nga kurutin, wag na wag mo lang haharutin na! Joke Loco is his name! Ayan ka vibes! Lunes, June 22, 2026. Balik trabaho na naman, balik opisina, balik eskwela. Ang mamamayang Pilipino sa araw na ito. At para sa mga magulang din natin ano, na maagang gumigising, 4:21 na mga ka-vibes. Baka kailangan mo nang magluto ng pambaon ng iyong mga chikiting. O baka naman magluto ng sarili mong baon papasok sa trabaho. Abay, gumising ka na para hindi ka malate. Mahirap yan. Diba? Mapupunta sa record mo yan.
6: Malalate?
5: Ito na nga. Hindi na natin na pahuhulihin pa dahil ito na ang ating katanungan sa ating question of the day. Kaya naman, get one for Gita Pad Paper!
7: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
5: Oh my goodness, question of the day! Question of the day ka vibes! Ano ang naiisip mo kapag ikaw ay nakapikit? Taray! May kailangan ba maisip kapag nakapikit? Pag nakapikit kasi ako parang gusto ko na lang matulog. Wala akong iba naiisip talaga. Nakapikit! Matulog lang talaga. Alam mo naman tayo mga medyo ano na eh, pa-30 na rin. At lalo yung mga kwarentahin na rin talaga, di ba? Yung iba dyan na maupo lang kapag nakapikit, wala ibang iniisip yan. Matutulog na yan. Masandal lang yan at mahiga lang yan ng saglit. Makakatulog na yan. Ganun talaga eh. Ito naman si Mitzi Garcia. Meron siyang entry ngayong umaga. Sabi niya, my person po, please play the song Pagmasaya na Rawa by June Sisa. Maya-maya mga ka-vibes ano, baka ma-play natin yan dahil napi-play na rin natin mga kanta ni June Sisa sa ating himpilan. Kaya naman tutok lang dahil syempre magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes. Good morning! Abaya, makakasama nyo pa rin ang kulitado mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama Mia. At syempre maya-maya natin si DJ Joko Loco, syempre dito pa rin sa Bet na Bet kasi ang lupet at 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang oras, 4:22 na ng umaga!
1: Good morning!
4: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
1: Hechos!

0: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
1: Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
2: Busog na busog, oh. Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
4: FMR.
3: Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
6: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: Uy, ka-vibes!
1: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
1: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
0: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
1: Oo,
0: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
2: Ang lupet!

0: Sugar Shirley.
1: Sama-sama pemulitan yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Grabe naman yan.
6: Oo, may bagyo na naman mga ka-vibes ha. Ito, kahit i-share namin at hindi nyo man tinatanong pero kailangan nyo pong malaman ito. Dahil pumasok na nga po ng tuluyan at naging bagyo na nga po ang binabantayang low pressure area sa may Philippine Area of Responsibility. Ito po ay pinangalanan ng hashtag Francisco.
5: Tama, nagiging nabibaby, binabantayan kasi. Dapat din yan binabantayan.
6: Kailangan bantayan.
5: Ah, diba? Kailangan pala bantayan yun. Kaya well, tuloy tingnan mo.
6: Dito naman po sa Metro Manila, hindi naman po tayo talaga directly na apektado.
5: Yes,
6: pero dahil po sa hatak ng habagat, maapektuhan pa rin po ang ating weather.
5: Oo, kaya actually, pinalakas na yung habagat.
6: Totoo.
5: Ha?
6: Asahan po natin na may kalat-kalat na pag-ulan daw po at pabugso-bugso na pag-ulan. Sabi po yan ng pag-asa, hindi po sabi yan ng solar system lang.
5: Hindi sabi ng tala.
6: Hindi po sabi ng mga tala yan. Mamaya pa po yung hula-la-la-la-la. Oo, kaya naman po asahan natin
5: based
6: na
5: based on science.
6: Yes, it's based on science. Based on science, pag-asa.
5: Totoo naman talaga, pagka sinabi na ng pag-asa yan, talaga naman pagganda ka na magdala ka ng payong.
6: Totoo.
5: Magdala ka ng kapote, di ba? Kasi panagal sa ulan eh. Kasi sabi nga nila, bukod dito sa bagyo na ito, yung habagat nga din.
6: Oo. At saka nasa taas po kasi siya eh, di ba? Palabas na rin talaga siya. Kaya lang, medyo malaki din siya na bagyo.
5: Malaki.
6: Medyo malaki. Malaki nga din siya talaga, mga ka-vibes. Kaya naman po, asahan talaga natin na makakaranas po tayo ng maulan na weather sa mga susunod na araw. Especially Tuesday, Wednesday daw po yan. Sabi po ng kanila mga meteorologists. Wow!
5: Di ba?
6: Uy, natumbok ko yun.
5: Natumbok mo?
6: Oo. Kaya naman, ayan mga ka-vibes, at least alam na natin makakapaghanda tayo at yung mga kailangan
5: pang... maghanda ka pa?
6: Makapaghanda pa.
5: Pansit na lang siguro tapos lagi.
6: O kaya kutsinta? Alam mo, ikaw talaga.
5: Paghahandaan mo yung bagay. Buti ba kayo bagay pinaganda? Literal na naganda.
6: Kailangan, be!
5: At totoo. Kasi nga, diba, itong bagyo nga na to ay syempre, alam naman natin na ito na yung season, diba? Lalo mo yung mga pasok na yung bata, diba?
6: Totoo. Ayan.
5: Pero pagka nagkaroon ng signal naman, automatic naman yung mga elementary, diba?
6: Sa ngayon, wala pa naman. Lalo dito sa may Metro Manila, wala pa naman po tayong signal number. Ganyan. Kaya naman na mga ka-vibes. Pero yung habagat kasi talaga, yan po yung magpapalakas po eh.
5: Sabi dito, mamamaya kasi, yung forecast track nga, pwede itaas daw yung signal level, na signal number 1 dito sa lugar ng Cagayan, sa Babuyan Island, sa Batanes, yan.
6: O para pero, signal number 1 nga ata sila kagabi, according sa report.
5: So, ayan yung ang tawag dito, yun nga yung signal number 1.
6: Uh-huh.
5: Pero tayo naman dito sa...
6: Wala talaga.
5: Wala naman. Pero dahil may habagat na din, so syempre, talaga yung ulan na andyan.
6: Yan.
5: Yung akala ko nga, ngayong umaga, pagpasok ko, sabi ko, re-ready ko na yung aking kapote.
6: Wow.
5: So, yung tatlo, binawasan ko ng isa.
6: Talaga ba? Sabi, glow in the dark ba yan?
5: Yes.
6: Ay, wow.
5: Naka-neon green.
6: Neon green. Hindi
5: nga! Oo nga, tapos ginamit ko. Tapos sabi ko, parang di naman umuulan.
6: Oh,
5: parang papansin naman ako, di naman sila naka-raincoat.
6: Ikaw naka-raincoat. Hindi kasi, di ba kahapon, nakakagulat po na biglang lumakas yung buhos ng ulan na apektado rin po, lalo dito sa QC, di ba? May mga ilang binaha. Tapos yung MRT, yung ilan sa mga escalator at elevator, hindi po functioning o hindi pwedeng magamit muna pansamantala dahil nga sa lakas ng ulan na naranasan. Kaya yan, mga ka-vibes, di ba? Yun yung isa sa mga epekto rin talaga nito ni Francisco.
5: Tama. Kaya naman, Francisco, lumabas ka na. Oo, parang yung next naman.
6: Tama.
5: Nakapila pala.
6: Francisco, kasi, tama ka na. Oo.
5: Siyang pa yung inaasahan.
6: Oo, baka.
5: Basta mga ganun, marami pang bagay. So, sana lahat naman hindi lumakas o lumihi sana.
6: O kaya matunaw na lang kaagad.
5: Oo, di ba? Para naman maging maayos yung natin. Taong 2026.
6: Tama yan, mga ka-vibes. Kaya naman, para mas tama palalo ang umaga mo at hindi ka matamaan, ay ito, tatamaan na lang namin ng good vibes.
5: Tsaka gumising ka na bago katamaan ng nanay mo kasi may pasok ka.
6: Tama!
5: Lunes!
6: 4:47 na ng umaga at kasama mo pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning ang programang Good Vibes!
5: Good morning!
6: At ito pa rin ang kulitade mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maariba si mama mia.
5: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin. Pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
6: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lepeta 92.3 FM on
5: Favorite Music Radio,
6: Good Vibes! Ang oras?
5: 4:47 na! Perfect!
6: Pakrope?
5: Tama!
6: Really?
5: Yeah!
1: good vibes! Good morning!
0: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's si Log O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupa!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet. Ang lupet mo din. Yung pulbos mo, di pantay. Bakit yung mabuti lang yung mukha, yung leeg, hindi? Ganun lang yung budget umabot.
2: Nagmamadali kasi. Ah, okay. At saka alam mo, sa panahon ngayon, medyo mahal na rin talaga yung mga makeup. Bakit may ganun? Bakit may nagbabibrate?
0: Nag-alarm?
2: Ano yan? Nag-a-alarm?
0: Ganun pala yun. Oo. Kaya pala, ano, minsan, madilim pa kasi. So, siguro hindi na ano, masyado. Wala mo kayo.
2: Hindi, minsan kasi mahirap talagang balance. Lalo kapag malabo yung mata nung nagme-makeup.
0: So, minsan mapapansin mo, yung ano yung pulbos sa mukha niya, tapos sa leeg niya, meron sa gitna, yung gilid wala.
2: Oo, yung gilid wala.
0: Pag
2: ganun. Wala ba?
0: Hindi. Sample lang. Sample lang.
2: Ako, just sorry ako.
0: Nako-news.
2: Ay, nako-news. Ay, shoutout sa lahat ng mga nagme-makeup pala ngayon, ha? At yung mga tao dito, naliligo pala.
0: Oo, diba?
2: Yan, pagsabayin
0: mo yung pag-makeup, paliligo.
2: Oo, okay. Mas matibay makapit ang makeup noon. Hindi kasi kapag nababasa yung makeup, kaya nga 'di ba may setting spray na rin na produkto na binebenta.
0: Magpapromote. Lapit na kay Mama Mia.
2: Kasi dahil bilang mahilig sa makeup ano, dating anong wala pang setting spray o hindi pa nauuso sa industriya ang setting spray na 'yan. Ang ginagawa ng mga makeup artist ano, binabasa yung sponge tapos sa kanila didikitan ng foundation na powder.
0: Binabasa ng tubig.
2: Oo, binabasa ng tubig.
0: Pawis,
2: kasi mas makapit ang makeup kapag
0: grabe yung kapit
2: totoo
0: sa mukha.
2: Yan.
0: No?
2: Para kang gumawa ng liquid foundation na pero all-in-one na may setting spray pa.
0: Ay, ba talaga yung talent ni Mama Mia pagdating sa makeup? O sa mga nagpapamakeup po dyan sa mga event.
2: Oo. Pupamakeup na nga kayo sa akin.
0: Kontakin niyo si Mama Mia.
2: I-book niyo na ako para naman hindi pumantay ang foundation niyo tsaka full
0: bunyo. For very reasonable price.
2: O siya, ito na nga papantayin natin ang good vibes. Dahil ito na ang una kamada ng inyong mga kapalaran na para sa original na Lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang iyong Hulala ngayong June 22, 2026 para sa mga Aries. Kasama din ang Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
2: Makinig at maninig! Magegets mo na sa araw na to ang matagal nang sinasabi ng iyong kapamilya. Ito man ay tungkol sa kanyang emosyon, binigay na payo, o bagay na binili niya, lahat ng ito ay maiintindihan mo na.
0: Oh, buti naman.
2: Oh, baka naman na yan yung ano, parang totoo pala yung sinabi ng nanay ko. Totoo pala yung sinabi ng tatay ko. Happy Father's Day. Taurus. Taurus, hindi na maganda ang iyong nararamdaman pero pipilitin mo pa rin ang iyong katawan. Ang sobrang pagpapakapagod ay iwasan dahil walang championship yan.
0: Walang championship?
2: Oo.
0: Wow, talaga ba?
2: Pero alam mo yun, araw-araw kahit wala namang championship, may laban tayong hinaharap eh. Diba?
0: Totoo,
2: Gemini.
0: Sige, Gemini.
2: Gemini, kung magagawa mong pigilan ang iyong sarili sa bagay na nakakatukso, deserve mong mapalakpakan sa araw na ito. Bigyan ng tatlong bagsak! 1, 2, 3! Ayan ha. Cancer.
0: Cancer.
2: Cancer, sisimulan mo ngayong araw ang pagbibilang ng pagkakataong ibibigay mo sa taong mahal mo na para bang nilalagyan mo na ng taning ang relasyon ninyo.
0: Tama yan.
2: Tanong ng mga tala, sure ka na ba rito?
0: Alam mo, dapat maging sure ka dyan kasi nga pag hindi mo binigyan ng taning.
2: Ultimatum eh.
0: Tsaka pag hindi mo binigyan ng ganun, tuloy-tuloy yan. Maniwala ka sa akin.
2: Totoo yan, ano? Para bang paulit-ulit na lang yung pagkakataon. Aba, hindi libre yan ha? Libre man yan, tatama nga naman, libre nga naman yan, pero may halaga yan.
0: Diba? Wow, grabe yung libre pero may halaga. Grabe. Magkano?
2: Siguro mga isang buhay mo. Pabili nga po ng pagkakataon, tatlong buhay ang kapalit.
0: Diba?
2: Hoy, Leo.
0: Leo.
2: Leo, maiisipan mong magpagupit at hindi mo magugustuhan ang resulta nito. Abay, huwag ka na mag-amok dahil tutubo rin naman ito.
0: Oo naman. Bakit, iba yung pagkakaintindi ng nagugupit.
2: Ng buhok.
0: Check mo kasi baka magkakasabi. Doble no, ayusin mo yung may magkakaparehas kasi ngayon.
2: Totoo. Pero alam mo, may tip ako dyan, kung meron kayo, hindi naman magkano.
0: Ano ba? Nagtitip ka ba?
2: Hindi, kapag kunyari, magpapagupit daw kayo kayo, tapos may event kayo na pupuntahan, wag sa araw, sa ano tawag dito, sa one day, wag the one day before the event.
0: Sabi?
2: Oo, kailangan na one week o kaya two weeks before the event.
0: Para?
2: Kasi kung hindi mo man magustuhan yung gupit ng buhok mo, at least wala kang pagsisisi or makaka-recover ka kaagad sa feeling na, pangit-pangit ng gupit ko.
0: Ah, ganun? Ako sa akin ka magpagupit. Oo. Ako pa magbibigay sa'yo ng... Racket ko, nagugupit kaya
2: ako. Talaga ba? Oo nga. Ay, oo nga, kasi ikaw nagugupit ng buhok ng anak mo.
0: Oo,
2: di ba? O, taray. Happy Father's Day talaga.
0: Kaya nung college ako, yung mga kaklase ko.
2: Oo, ano, ikaw rin.
0: Ano ko sila?
2: Ang galing mo, Bi!
0: Ay, diskarte! Sabi ko sa'yo, oo nga. Gusto ko gupitan kita eh. Kahit pa baba, yan, nagugupit din ako.
2: Ang galing.
0: Oo, ganito yung presyo ako.
2: Joko loko, DJ sa umaga, barbero sa gabi.
0: Kaya yung mga kwento ko, kwento barbero.
2: Sakto! O Virgo, para hindi ka malasin sa trabaho, abay makinig ka sa Good Vibes Good Morning at lakasan mo pa sa opisina ninyo ang inyong radyo.
0: Oh, diba? Tama.
2: Perfect, parang cropek, ha? Ganyan na ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan na mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, good luck na lang. At ito kami ni DJ Joko Loko. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa Patko!
0: Grabe naman yan. Good morning mga ka-vibes. So, yung mga ano binabati namin ni Mama Mia, yung mga jeepney drivers, lahat ng drivers na nakikinig, alam nyo ba? Sabi ng DOE o Department of Energy, kakastiguin nila yung mga gasolinahan na pasaway sa mga price rollback.
2: Oh my goodness gracious.
0: Sabi, sabi sa Joko, eto, maigpit naming babantayan. Sabi
2: oh my gosh.
0: Pasabi din kay Mama Mia. Sabi ng DOE, ang pagpapatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa mga gasolinahan. Sa buong bansa to, ha?
2: Uh-huh.
0: Kasi, syempre, alam natin na meron na naman na big time
2: rollback.
0: Price rollback sa susunod na linggo. At ang sabi dito...
2: Ngayon linggo!
0: Oo, ngayon linggo nga. Sabi dito, nanawagan din kasi ang transport group na ito, kasama yung Manabella dyan sa DOE, na tiyaking na mararamdaman nila ng mga motorista yung malaking bawas presyo sa langis. Kasunod ng mga ulat umano na mula sa ilang tsuper hinggang sa mga gasolina na alooban na nagpatubad ng rollback, pero sila hindi nila sinunod.
2: Oh my goodness, may mga gracious ganun.
0: Oo, kaya bantay sarado ngayon yung DOE. Oo, talaga namang ang sabi nila yung mangyayari pala na ano, na rollback, nagkakahalaga to na mga 10 to 10 piso.
2: Oo, diba?
0: Mga ganun, yung ano, yung
2: sa diesel, ano, 7 to 9 pesos per
0: tapos
2: liter,
0: 4 to 5 pesos naman sa gasolina.
2: Sige, so, alamin natin mamaya para ma-update ang ating mga ka-vibes.
0: Oo, kaya titingnan natin kung susunod yung ibang mga yung big three oil yung
2: companies.
0: Oil company, talaga sumusunod yun. Pero yung iba, mga independent oil firm, hindi ko lang din alam. Hindi natin sure, kaya nga babantayan ng ano, DOE ngayon.
2: Hindi
0: kaya naman sa kabilang linya, makakausap natin si DOE Secretary. Kala ko nasa ano tayo.
2: Maganda yan na ano, kasi hindi naman natin talaga sure kung lahat ay sumusunod, di ba? Yung ibang mga consumer, magugulat na lang sila na pagpunta nila doon sa gasolinahan, aba, akala ko ba nag-rollback na? Iba't parang hindi namin nararamdaman.
0: Oo, yun na
2: parang sakit ng ulo ang nararamdaman.
0: Di ba? Grabe diba? Naman. Sabi nila, rollback, parang yan. Sabi nila, wala naman kami nararamdaman.
2: Oo, kaya wag kayo mag-alala mga ka-vibes, ipaghihiganti kayo ng DOE.
0: Oo, kaya Lunes ngayon, at least alam mo na yung anunsyo, and then sa Martes, ipapatupad.
2: Tama, di ba?
0: Bukas yan.
2: Tama, pagpatak ng alas 6 ng umaga, ayan na, yung rollback, mararamdaman dapat ng sambayan ng Pilipino at sambayan ng motorista.
0: Kaya mapapakanta, umaga pa lang, nag-rollback na sila.
2: Perfect yan, ha? Ayan na, para mas perfect pa, parang cropping ang inyong umaga. Tutok lang dahil may ikalawa kamada pang inyong mga kapalaran. Kaya naman, dito lang yan sa inyong favorite pabagising sa morning. Ang programa,
0: good vibes. Good morning.
2: Makakasama mo pa rin ako ulit, tante mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aura maariba si mama Mia.
0: Kasama rin siya parang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loko's my name, baby.
2: Dito lang yan sa Bet na Bet, kasi ang Lupet 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Ka-Vibes!
2: Isang oras!
0: Oras natin mga Ka-Vibes at 5:23. Perfect!
2: Pag-rope?
0: Tama!
2: Really?
0: Yeah!
3: Wow! Good vibes! Good morning!
4: Nux! Bagong riba na! Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio! 5:30! Ang lupet!
2: 92.3 FMR!
3: FMR!
2: Favorite Music Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
6: Uy, ka-vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
4: pati electric fan.
6: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw.
2: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
4: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: Que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Yoko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Ganon yung
2: umaga pa lang, bumabiyahe na sila.
0: Ganon yung lyrics pagka medyo, alam mo yan, nagbabanggaan, hindi magtugma sa timing.
2: Totoo. Pag umaga kasi medyo sabog-sabog pa talaga yung mga thoughts.
0: Tinatanong, siya tulog pa.
2: Yung dapat hindi mo oohan, naoohan mo kasi hindi mo naiintindihan.
0: Totoo.
2: Diba? Yan kaya dapat talaga gumising na, mahalaga talaga, nabuhay na buhay ang iyong diwa dahil baka makaoo ka sa isang agreement na hindi mo dapat oohan.
0: Kaya naman, pukaw na mo.
2: Oy, ha?
0: Ay, pukaw, gising na.
2: Pukaw. Ah, hindi ko lalo ba yun?
0: Mata na ka mo.
2: Ah, okay. Buti nilinaw mo.
0: Oo, marata na ka mo, mga tugang.
2: Ay! Ano kaya mga ka-vibes ha? Para masalo ka magising. Aba, iahatid na namin ang ikalawang kamada at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: So, ito na! May buntag ha, sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
2: O, makinig at manginig dahil ito na. Ha? Ha? Ay, Libra! Libra, magdudulot ng kalituhan ng anumang sasabihin mo ngayon sa ibang tao. Sabi ng mga tala, maigi pang manahimik ka na muna at mag-twerk ka na lang sa araw na to. Twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Just what you like, Miley. Oh, yeah.
0: Twerk.
2: Scorpio!
0: Ayan si Kuya Primo!
2: Maganda umaga
0: sa iyo, Kuya Primo!
2: Si Sir Primo Scorpio rin po.
0: Ay, Scorpio din. Parang pala kami ni ano.
2: Oo, November 3 siya pinanganak tayo.
0: Iba talaga
2: dahil
0: si
2: dyan, Sir
0: Kuya
2: Primo,
0: Prime.
2: Ito talaga, Scorpio. Scorpio, may malaking halaga na papasok sa bank account mo. Taray!
0: Oy!
2: Oy!
0: Oy, ayos yun ah.
2: Oo, at ito ang pera ni minsan nakaltas sa'yo nang walang permiso.
0: Oh, wow! Yun?
2: I love it.
0: Iba talaga.
2: Oo, manlibre ka naman, Scorpio.
0: Oo. Iparamda mo!
2: It's giving reimbursement. Wow. It's giving rewards.
0: Ay, maganda to ah.
2: Yeah. Mm-hmm. Oo.
0: Kaya Prime, ano pa?
2: Oo. Kaya Primo, ha?
0: Si Kaya Primo.
2: May maibabalik, okay? Oh, Sagittarius! Sagittarius, meron ka nang inaalala, dadagdagan pa ng tropa mo ang iyong magiging problema. Pero hindi mo siya pwedeng pabayaan na dahil isa ka sa dahilan na kung bakit ngayon ay nai-stress siya.
0: Oh
2: my goodness gracious.
0: Ikaw pala.
2: Ikaw pala.
0: So, ikaw pala.
2: Ang hina. Abilis, abilis ha.
0: Capricorn. Kala ko ako mamimik.
2: Corna, may manghihingi ng baon mo. Maaaring kaklase o katrabaho at sasabihing isang subo lang ang gagawin nito. Isang subo lang naman
0: pala. Isang subo lang pala.
2: Oo, sabi ng mga tala, huwag ka maniniwala rito dahil pagbalik mo, ubos na to.
0: Oo,
2: oh my goodness gracious.
0: Isang subo lang naman.
2: Isang subo.
0: Ng bawat isa.
2: Totoo, di ba?
0: Lahat pala na.
2: Ba, isang kutsara. Mahirap yun, baka di matunaw yun. Di ba? Aquarius, mababagabag ka sa araw na ito dahil feeling mo ay nakasakit ka ng damdamin ng ibang tao.
0: Oh.
2: Abay, huwag ka mag-alala masyado, kinakabag lang ang taong to.
0: Oh, so hindi, huwag mo isipin na nakasakit ka.
2: Yes, totoo. Nakakunot man yung noo niya at medyo nakasimangot siya, it's not because of you.
0: Yeah,
2: okay?
0: it's because of usog.
2: Yes,
0: ay, nausog siya. Hindi pala.
2: Nausog siya, ha? O, Pisces. Pisces ka huli-hulihan, hindi pa rin matitigil ang scammer sa pagtitext sa'yo.
0: Oh.
2: Eh, ditakutin mo para ma-back to you!
0: Tama, diba? Oh, scammers payback.
2: Yeah. At iyan na nga kabuuan ng inyong mga kapalaran na tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan na yan. At ito kami ni DJ Joke Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa bago!
0: Diba? Hindi mo pa napapanood si scammers payback?
2: Uy, hindi pa.
0: Oo, yung mga ano scammers talaga. Yung scammers. Yung mga scammer, ano ginagawa niya?
2: Ginagantihan niya.
0: Ginagantihan niya.
2: What?
0: Yung mga hacker, ginagantihan
2: I
0: niya.
2: I love it. Saan niya napapanood?
0: Sa YouTube.
2: Ah, ganun ba? Sa YouTube? Ay, parang nabanggit sa akin yan ng Bebel of School.
0: Oo, basta ganun. No?
2: Wala lang,
0: natutuwa lang ako. Kasi
2: oh my goodness gracious.
0: Oo, yung mga maririnig mo, tapos makakita mo din paano nag-i-scam
2: yung
0: mga.
2: Totoo, alam
0: tapos,
2: yung
0: bigla yan. Babalik.
2: Alam niyo, wala namang masamang gawa na nagtatagal talaga dito sa mundo. Yan lang ang isang patunay ano, na lahat ng kasamaan ay napaparusahan din.
0: Oh, tama ka naman dyan,
2: Mama
0: Mia.
2: Hindi mananaiga. Tama. Ano?
0: Wala lang, naisip ko lang. Ay, tanong oras na ba? Ay, oo, mamaya na lang.
2: Mamaya na lang. Hindi na kami. Bye-bye.
0: Bye.
2: Ay, hindi, magpusapan tayo. Tutok lang kayo. Habang pabiyahe kayo ngayon, 5:47 ng umaga, ka-vibes, kami na ang bahala sa inyo dahil mamaya, susunod na ang pinaka-aabangan ng sambayan ng Pilipino, ang apok sa alas
0: sa agahan.
2: Dito pa rin yan sa inyong favorite pang pagising sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning.
2: Sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: At ito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
2: Ang oras?
0: 5:48, perfect!
2: Para grope!
0: Tama!
2: Really?
0: Yeah!
1: Good Vibes! Good morning!
4: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: sahod niya na ang lupet. Ang oras sa FM Radio, alas 6 impunto, ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet. Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
3: pati electric fan.
4: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
3: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: Donkey, donkey, donkey, donkey,
1: donkey, donkey,
2: donkey, donkey, donkey,
1: donkey,
2: donkey,
1: donkey, donkey, donkey,
2: donkey,
3: donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey,
1: donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey, donkey,
2: back to black.
1: Back to black.
2: Ayan, back to black. Back to black.
1: Wow.
2: Ito na, kakasama mo pa rin ang Bet na Bet kasi ang Lupe at ang 92.3 FM.
1: Favorite music radio. Come vibes!
2: Sa dito pa rin, ang inyong favorite mapagising sa morning ang programang Good Vibes.
1: You're good morning.
2: Hey. At ako ulit, Tadimbo sa Ubaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si Mama Mia.
1: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Dito lang yan, mga ka-vibes. Siyempre, sa ating susunod na segment ng ating programa kung saan sasagutin natin ang walang kwenta katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwenta ang kasagutan na panakwits lang na sa buksaan sa agahan!
3: Buksaan sa agahan! Buksaan sa
2: agahan!
1: Oh yeah! Eto na, buksaan sa agahan! Sino nga ba ang napili mo, Mama Mia?
2: Eto na nga, out of 15,000 sellers.
1: Wow, naman, dami naman.
2: Yeah, ang ating maswerteng nabunot na si Jing ng Barangay Camarin.
1: Ay! Ano siya yung Jing?
2: Jing ng Barangay Camarin, sa Caloocan na ito, tama? Uy, magandang umaga po sa inyo sa mga ka-vibes natin.
1: Uh-huh.
2: Diyan, sa Caloocan.
1: Nako naman.
2: Ayan,
1: talaga.
2: Na, nakikinig. At ito si Jing.
1: Lalo mga, sa mga taga-Camarin.
2: Lalo sa mga taga-Camarin. Abay, may representative kayo, si
1: tama,
2: Jing.
1: Diba?
2: Ayan, maraming salamat sa pagpapadala ng iyong walang kwentang katanungan, Jing.
1: Uh-huh.
2: At ang kanya po kasing katanungan ay gagayahin o iibahin.
1: Gagayahin o ibahin. Iibahin.
2: Gagayahin o iibahin. Siguro diba? Nagiging trending kasi ngayon nito yung usapin na ito. Dahil nga, yung isang content creator, parang na-call out niya kasi yung iba na parang ginagaya ang kanyang content. Dahil original na konsepto niya yun Yun. Yun ang nagiging usapin ngayon.
1: Oh, sa kasi sa social media, sa mga ganyan.
2: Correct.
1: Parang okay lang din naman siguro.
2: Uh-huh.
1: No? Pero wag naman yung talaga
2: lahat
1: na yun.
2: Diba? Kaya naman naging hati ang opinion ng ating mga ka-vibes din. At ito, dinadamay tayo ngayon ni Jing.
1: Hindi sa kanya lang to dinamay tayo.
2: Oo, dinamay tayo ngayon ni Jing. Sa dami-dami ng problema natin, gusto niya pa rin tayong madamay sa ganitong klase ng problema.
1: Ako lang, sabi niya.
2: Pero tamay ko na kayo. Walang kaso, gusto rin naman namin to. Nakikisaw-saw kami sa problema ng iba. Eto na nga, ano bang piliin mo dito, DJ Joko?
1: Siguro wala.
2: Ha?
1: Hindi, siguro iibahin / gagayahin.
2: Ganon.
1: Hindi ko na alam kasi nagkalito kami ni Mama Mia.
2: Oo nga.
1: Aminin na natin.
2: Ano na naman to? Last minute na naman.
1: Sabi ko kasi, gagayahin. Sige, ibaliin na lang natin.
2: Oo, sige.
1: Akala ko kasi gagayahin sa akin.
2: Totoo naman.
1: Yung pala, iibahin. Akala ko naman iibahin, gagayahin pala. Sige.
2: Well, personally, personally, hati rin talaga ang opinion namin dito.
1: Kaya hati din yung sagot natin.
2: Kaya hati na lang din namin yung sagot namin. Isa sa Caloocan, isa sa... Eto na nga, sa akin gagayahin na lang kasi wala akong choice.
1: Sige.
2: Pero anyways, highways, ready na ba tayo?
1: Ready
2: na ba tayo?
1: Sige.
2: Hindi sila eh. Ready naman sila. Nandiyan lang naman yan din sila.
1: Oo, sa bagay. Kaya eto na.
2: Tayo yung mga problema dito. Kaya, sige, pusay na natin.
1: Eto, pusay na natin.
2: Malakpak ka sa mukha mo, Jing.
1: Let's go.
2: Salamat sa pagdamay mo sa amin dito, sa problema ng iba.

0: Go.
1: Teka lang, bubuwala lang ako.
0: Sige lang. Take your time.
1: Ang hirap nito. In a 3, 2, 1, let's go! Jing all the way from Camarin. Huwag kang tatamarin dahil aming sasagutin. Pinadalang tanong sa amin sa Good Vibes Good Morning. Let me make this week kagayahin na aking pipiliin. Gaya-gaya, putumaya, ano naman kung ginagawa mo rin na yaking kaya. Walang originality, sumobra sa audacity. Yan ang kanilang atake, pero wait, huwag kang masyado na mainit. Walang masama kung gagayahin ka, lalo kung mabuti ang gawa. Malay mo naman, aba, ikaw ay tinitingalala. Kaya naman, huwag ka nang masyado pang mainit. Jing, jing, kung jing. Ikaw ay ginagaya. Yun lang, wala na akong masasabi pa.
0: Break it down, yo. Ito, ewan ko matatamid ko to. Ako naman. Yeah. And 1, 2, 3, iibahin ba o gagayain sa at

0: Tigilan mo na kasi yung maling ginagawa.
1: Yeah.
0: Yung masayang pakiramdam pwede mo tong gayahin.
1: Yeah.
0: Yung masayang tawanan na sa amin every morning. Huwag kang mahihiya, pwede mo rin tong gawin.
1: Yeah. Oh, sige.
0: Tatawa sa programa namin. Laging tandaan na mapag-good vibes. Laging tandaan na mag-good vibes ka sa amin.
1: Ano?
0: Dahil ito ang programa, Good Vibes, Good Morning.
1: Yeah!
0: Sabi sa'yo, di matatawid eh.
1: Diyak ka loko, iyon ang lunukin.
0: Bakit ganon, nakakapulo?
1: Lama mo na, nakabara pa rin.
0: Ito na, tapos yeah. na ko, mama. Oh.
1: Tapos na, napuksain. Kaya ito naman, ay, amin na
0: nga.
1: I-discuss din.
0: Kaya pala ganun, pag kasi, ganun yung challenge. Pag sinulat mo yung ano, sinulat mo isang mga, yung mga letra o yung ginawa mong ano, tawag dito, rhymes.
1: Yeah.
0: Pag di mo kabisado kung saan ka, nahihingaling ka talaga, di ba?
1: Tama yan. At saka iisipin mo, oh my gosh.
0: Kahit mabagal lang.
1: Magkakamali na ako.
0: Oo, parang ganun.
1: Totoo. Pero anyway, sideways ha. Sige.
0: Wala lang, paliwanag lang.
1: Oo nga naman. Pag-usapan natin to. Sige. Kahit di natin hinihingi explanation ni DJ Joko Loco. Bakit nga ba iibahin?
0: Iibahin. Ibahin mo. Siguro, pag sa ano, pag, eto, sample ko na lang, sa pagiging DJ.
1: Uh-huh.
0: Kung bago ka, alimbawa, eto yung first, ano mo, o gusto mo, aspiring DJ.
1: Yeah.
0: Meron kang tinitinga lang isang DJ.
1: Uh-huh.
0: So, meron kang koko. Parang, hindi mo, susundan, parang ganito yung
1: siya
0: gusto
1: magiging
0: mag,
1: template
0: ano.
1: Mo.
0: Pero, pagdating ng ano, ng mga ilang
1: panahon.
0: Buwan,
1: mm-hmm.
0: Kailan ba yung panahon? Di, pagdating ng ilang buwan, kailangan mo ng, ano, lumihis ka na doon. Kikreate ka ng sarili mo identity.
1: Tama,
0: hindi naman
1: yung
0: sabi gagayahin mo siya from salita to ano, kikreate ka ng sarili mo identity. Kasi pag hindi ka kumawala doon, magiging shadow ka lang. Ano mang kasikatan mo, shadow ka lang yan. Dahil ito yung ginagaya mo, di ba? So pwede kang gumaya, idea, and then kikreate ka ng sarili mo. Sample lang naman yan.
1: Tama.
0: Oo.
1: Kahit saan namang industriya, ganyan yan eh.
0: Oo, totoo. Kahit saan naman. Kalimbawa, singer ka, may ginagaya kang ano. Pero syempre, pagka nagamay mo, kailangan mo nung gumawa ng sarili mo identity.
1: Totoo rin naman yan. Tama rin naman ano.
0: Tama ba?
1: Oh,
0: yes.
1: DJ Joko.
0: Apira,
1: dahil apira. Dyan, meron kang star.
0: Oh, thank you, teacher. ikaw.
1: Ganyan din sa pagiging artist, sabi ni Wayley Lagan, ano? Same din daw yan.
0: Wow.
1: Kasi, tawag dito, mai-inspire ka naman eh. Yun yung sabihin natin na term, mai-inspire ka talaga. Yun talaga naman ang pinagmumulan ng lahat. Mm. Nagiging inspirasyon mo ang isang artist o kaya naman yung isang tao na gumawa nitong isang konsepto na ito, na isang content o idea na ito. Pero hindi naman ibig sabihin nun talaga ay gagayahin mo. Kaya naman, tinatalo ko na yung sarili ko. Yung gagayahin, wala yan.
0: Wala yan.
1: Okay lang naman eh, lalo sa social media, di ba? Gabi-kabilaan ng
0: yung
1: trending.
0: Yung mga content, pare-paras, ginagaya lang din naman.
1: Gaya naman na, di ba? Kaya nga may tinatawag na trending eh. Ibig sabihin na, di ba, yung mga tao na huhumaling sa ganung klase ng ideya o ganung klase ng konsepto. Kasi kung hindi naman nagkakapare-parehas yung mga yan, edi wala tayong tinatawag na trending, di ba? Yan ang kahit sa pananamit, di ba? Nauuso yan, magagaya mo talaga yung kahit na sino. Di ba kahit sa pananamit nga natin eh, sino bang inspirasyon mo dyan sa damit mo? Ako, ang inspirasyon ko sa damit ko, si Phoebe Buffay.
0: Si
1: Wednesday Adams.
0: Eh, si Wednesday.
1: Oo, si Wednesday Adams,
0: diba? Monday pa lang, Wednesday na si Mama Mia. Alam mo. Kaya palagi kang black, no?
1: Oo, black is black, black is black. Ganyan.
0: Ganun pala yun. Alimbawa lang din, may ano, alimbawa, aspiring ano ka, chismosa ka, tapos may tinitingal, tama.
1: Diba?
0: Ay, tinitingala kang chismosa sa inyo, ito gagayain ko kasi ano, kasi alam agad dito
1: yun. Gagayain ko si DJ Joko Loco.
0: Tapos ang ano, ay, ito na, marunong mag-chismis ng ano.
1: Pero alam nyo mga ka-vibes, ano? Siguro sa mga ilang pagkakataon,
0: ano?
1: Wala namang masama siguro na manggaya. Pero alam mo, kapag dumadaan na yan sa mga kunyari, yung mga intellectual properties. Ayan, kunyari, ito sa mga estudyante, yung mga thesis, o kaya naman yung mga write-ups. Diyan papasok yung, hindi mo talaga pwedeng gayahin po yan dahil diyan papasok yung plagiarism, yung panggagaya nga
0: spell
1: po.
0: Spell mo ngayon.
1: O pag... basta ginaya siya.
0: Basta ginaya siya.
1: Pag-i-spell mo pa,
0: diba,
1: ang
0: hirap, no?
1: Na.
0: Pag naririnig ko, ang daling banggitin, ang hirap spelling.
1: Bagong word kasi yun na natutunan ko. Hindi, diba, dyan nga papasok yun eh, yung plagiarism.
0: Mm.
1: Tapos pwede kang makasuhan dyan na pagnanakaw ng pag-aari ng iba o ideya ng iba. Kaya nga, diba, kahit sa music din, kapag ginamit,
0: diba,
1: yan, copyright, yan yun eh, yan yung mga klase ng mga legal na hakbang na pumoprotekta dun sa mga totoo at original na bumuo ng konsepto na yan.
0: Totoo, tama ka dyan, Attorney Mia. Pero,
1: hindi, pero kung wala ka naman din talaga nga basehan na alam mo yun, yung parang legal grounds na o bakit nyo naman ako ginagaya, ganyan. Well, wala tayong magiging habol doon. Pero kung ikaw bilang tao, consumer ka rin naman at gusto mo rin gumawa na ganong content, siguro parang ano na lang yun eh, delikadesa na lang din na sa kanya naman kasi talaga yung original na content na yan, na siya naman talaga ang nagkonsepto niyan. At least give credit, na parang, nakuha ko tong ideya na ito. Dahil trending siya, pwede ka maglagay ng ganong disclaimer na,
0: CCTO, diba?
1: Makikisali lang sa trend. Yung mga ganong klaseng caption or disclaimer. Para naman, totoo nga rin naman yun kasi, ikaw yung nag-isip nun eh, pinaghirapan mo yung mga content na yan. At yung mga content creator na yan, kahit sabihin natin na nagbibideo lang yung mga yan, akala ninyo pag ganyan-ganyan lang ginagawa nila. Pero pinagbubuhusan din naman po kasi nila ng effort yan. Diba? Kaya parang, kahit papano, mababawasan o medyo bababa ang kanilang moral kung bigla na lang din nakikita nila yung content nila na ay ano yun, kinopy-paste.
0: Parang diba, ganun. Misa may diba? Ganun eh. Kaya nga buti na lang sana, diba, sa YouTube, pagka meron kang ginamit na material na ito yung original. So pagkakaroon, hindi, parang alam mo yun, magiging, pag in-upload mo pa din siya.
1: Ipa-flag ka eh.
0: Oo, pero walang kikitain yung content mo. Yes, ma-upload. Yan. Pero kung gusto mong tuloy-tuloy yung monetization mo, yung kita mo dun sa ano mo, syempre papalitan mo yun. So meron, nag-notify si YouTube na ganto ganyan, ito kay Mama Mia yan, so ito, yung revenue yan, kukuha siya ng dyan.
1: Totoo yan
0: na. Oh my God, kaya ngayong YouTube na, bago kong upload, pwede niyong bisitahin.
1: Ito ha, sample lang din channel. Ito kasi parang nung nakaraan, nag-upload din ako ng aking, short video lang, reel sa Facebook. Ang ginamit ko kasi na tugtog dahil trending nga yung ulala ng Baby Dolls. Dahil yun yung aking ginamit na music, dahil trending siya at saka nakakaaliw talaga siyang gamitin. Flinag ako sa aking content na iyon na ang totoo nga may-ari nito ay sa kanila mapupunta yung kinikita mo. Kung hindi mo papalitan ito, okay lang, pagagamitin nila sa'yo yung audio, pero yung kikitain mo sa video na ito ay sa kanila pa rin mapupunta. Kasi sa kanila yung audio.
0: Tama.
1: Ganon.
0: Kaya mamaya huwag ka magugulat, nandito yung Baby Dolls sa labas.
1: Baby Dolls. Uy, Baby Dolls, baka naman, pinapatugtog namin yung kanta niya dito.
0: Papa.
1: Ulala. Dong, digi, digi, digi, dong, digi, digi, digi,
0: digi, digi, digi, digi,
1: digi, diba? Buong weekend yung kinakanta ko, tinatawa nila ako
0: ba?
1: Ng jowa ko kasi
0: bakit?
1: Parang alam mo yun, wala namang nangyayari.
0: LSS kasi diba pag
1: pabigal ng dong digi digi.
0: Apaya pagtulog ka kumakanta dong digi
1: digi. Malala no pag napanaginipan mo pa yung Baby Dolls, no?
0: Sumasayo kasama
1: pati yung
0: Baby
1: Dolls. Pati yung pamangkin ko, pinapasayo ko na dong digi digi digi. Ching ching ka na sa'yo tayo, ching ching. Diba? Parang wala eh, trending kasi talaga. Yan yung isa sa mga bagay na, ayan, ginagamit pa ulit-ulit din ng mga tao dahil nawiwili sila. Maganda para sa paningin nila. Pero hindi ibig sabihin nun, aangkinin nyo yung kanta ng Baby Dolls na iyon.
0: Kumagalit din naman ang minangkin.
1: Ayun, wala naman ang angkin. Example lang naman.
0: Example lang.
1: Oo. Kaya ngayon mga ka-vibes, ano ba ang tingin nyo rito? Ano ang masasabi ninyo? Yan naman na mag-commenta kayo dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. Ganun din po sa ating YouTube channel. Mag-subscribe na rin kayo dyan para hindi kayo maulis sa Good Vibe Happenings.
0: Tama. Oo. Tsaka sa mga mga ka-vibes ko, yung mga kaibigan ko na nagme-message doon sa Facebook ko, di ko nabubuksan baka nag-message ka doon, di ko nababate. Ay, pasensya na. Wala, di ko na mabuksan. Lodge!
1: Totoo.
0: Inatay ko pa yung Sabi 48 hours na hindi na bumabalik eh.
1: Wala na.
0: Kaya gumawa ako ng bagong ano.
1: Oo, para isang linggo na yung nakalipas.
0: Oo,
1: no? Wala
0: diba? Parang sabi ko, ala, paano yun?
1: Ay, Diyos ko po. Uy, magandang umaga sa inyo, Will Ilagan. No, see you daw mamaya. Sabi ni Will Ilagan.
0: Will.
1: Si Karen May Bacarisas, Jessa, si John Marks, at si Jeff Tads Oliveros. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Jessa May Akitanya. Sa lahat po na nakikinig at FMR Squad, good morning everybody.
0: Tama yan. Kaya naman, Good Vibes. Magbabalik ang programa Good Vibes, Good Morning after the short break.
1: What? Short break?
0: Back to the music faster.
1: Babalik muna tayo sa ating Good Vibe musikahan. Kaya naman tutok lang dahil hanggang alas 8 ng umaga mo pa makakasama ang iyong kulit-tandem. Mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aura maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke along is my name, baby.
1: Syempre dito pa rin dyan sa programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: Sa 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Good Vibes.
1: Sa oras.
0: 6:50 na, perfect.
1: Para grope?
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes, good morning!
3: Pangiting-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise, at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Dapat nang ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong matatag na ang pamunuan ng Senado. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, mahalagang umusad na proseso upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan at sa mga demokratikong institusyon. Binigyang diin ni Asidre na ang pagdinig ay dapat isagawa ng patas, maayos at nakabatay sa mga ebidensya at katotohanan at hindi sa pamumulitika. Anya, ang impeachment ay hindi lang nakasentro sa isang opisyal, kundi pati sa pagpapatunay na gumagana ang mga batas at institusyon ng bansa.
1: FMR News Break.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, nakauwi na sa bansa ang 24 na Pilipinong na-deport mula sa Russia matapos ang 9 na buwang pagkakadetine dahil sa pagtratrabaho ng walang kaukulang permit at mga dokumento. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, naharap sila sa mga kaso sa immigration. Magsasagawa naman ng investigasyon ang DMW at Department of Justice upang matukoy kung biktima sila ng illegal recruitment o human trafficking. Samantala, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na mabilis na pinagbigyan ng Russia ang kahilingan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapauwi ang mga Pilipino na anya isang mahalagang goodwill gesture ng pamahalaan ni Russian President Vladimir Putin. Tatanggap ang mga OFW ng post-repatriation at livelihood assistance mula naman sa pamahalaan.
1: FMR News Break.
6: At sa ating panghuling balita, naglaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng karagdagang 3 bilyong piso para sa pagpapauwi at reintegration ng mga OFW na naapektuhan ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagamitin ang pondo para sa repatriation, transportation at mga tulong tulad ng pinansyal na ayuda, medical at psychosocial services, re-employment at livelihood assistance. As of June 17, nasa 10,446 Pilipinos na ang ligtas na napauwi mula sa Middle East sa pamamagitan ng mga humanitarian flight ng Department of Migrant Workers.
1: FMR News Break.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
7: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
8: Gumising and busog sa tamang vibes
9: dahil it's 6 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes. Ang ngiti ni ate.
0: Oo, oh, yan ang maganda. Yung humiti ka lang every morning para talaga naman yung mga negatibo.
3: Negatibo ay maging positibo.
0: Tama, oo. Ganun lang.
3: Talaga, perfect.
0: Manghawa ka ng kasiyahan kaysa yung ubo mo, di ba?
3: Tama. Oo, yung ubo, wala na tayong magagawa dyan eh, di ba?
0: Pero pwede gamutin mo, tapos magtubig.
3: Tama. Pwede kang mag-cover din ng iyong mouth. Wow, mouth. Ng iyong bibig habang inilalabas mo yung sama ng loob mo. Ano,
0: oo, di ba?
3: Dyan sa ano mo, sa lamunan.
0: Gano'n. Diba? Ay, ikaw baka vibes ka. Kumpisa naman yung Father's Day special ninyo.
3: At saka, malaki ba ang handaan?
0: Oo, di ba? O napasaya mo ba? O na-stress mo lang?
3: Oo, na-stress mo yung tatay mo. Baka naman ang haba ng Facebook message mo, ano? Tapos hindi ka makutusan na naman. Parang Mother's Day lang yun eh.
0: Oo. Anyway, ito na nga. Dito na tayo sa parte kung saan magdudugtungan tayo. Dahil ito na ang dugtungan mo ka, vibes. Ang laki ng blank. Ako, sasagutin ko na yan.
3: Sige, laki
0: ang laki ng bills namin sa kurahin ko. Grabe na. Bakit ganun? Sabi ko, in-expect ko, bababa na.
3: Oo.
0: Mas tumaas pa siya ng konti na lang, 8,000 na yung bills ko. Pero ang konsumo ko lang naman.
3: Buti sa inyo, 8,000
0: hindi, ano lang. Kasi dati kong bilang naman, nasa 5,000.
3: Sa amin, ganyan lang din
0: naging,
3: eh.
0: Ano na, sabi ko, ano na. Wait lang, kakausapin ko ngayon.
3: Teka nga, makakausap po natin sa kabilang linya. Sorry, joke lang. Hindi, nakakapagtaka talaga, di ba? Pero sabi nga nila, parang nabilita naman talaga, natataas talaga. Pero
0: yung presyon ng mga, ano,
3: yung mga magbabayad.
0: Consumer,
3: pero hindi natin in-expect na gano'n na naman, na mas mataas pa talaga. Di ba? Sabi diba? Parang tumaas siya ng 300 pesos pa yung itinaas kumpara doon sa nakaraan na presyo ng aming bill. Pero pag makikita mo sa social media, ano, talagang pinuputakte yung social media ng reklamo, ano na, bakit ganito kataas? Hindi namin maintindihan kasi nag-switch na kami sa ganitong appliances. Nag-solar na rin kami. Tapos
0: may solar kayo?
3: Hindi, yung iba.
0: Apakayabang. Ay,
3: hindi, yung mga nagre-reklamo sa social media. Sana nga, di ba? I-manifest natin yan.
0: Di ba? May solar.
3: Pero yun, ang laki talaga ng bills. Pero kailangan bayaran, di ba? Kasi kahit naman anong ngaw-ngaw natin.
0: Wala. Ngaw-ngaw lang.
3: Pero yung iba naman, napapanagot naman, kaya humanda rin kayo. Kaya eto na nga. Tignan natin
0: kaya ayaw ng mga negosyante mag-ano dito sa Pilipinas kasi ang taas ng ano.
3: Ang taas talaga. Pero eto na nga.
0: Hindi, dito muna tayo.
3: Ay,
0: teka lang. Dugtungan na pala.
3: May araw din yan. May araw din yan.
0: Akala ko nasa AM ako.
3: Sige. Si Will Mortel tuloy.
0: Ano? Si Will Mortel? Nanonood na Home Alone the Realest. Oo, nakasama namin
3: yun. Tama.
0: Ganda, grabe.
3: O, dahil labanggit natin yan, Home Alone the Realest. Showing pa rin po, ha?
0: Sobrang naka... Ay, sabi ko sa'yo, yung halaga ng panonood mo ng sine, sobrang worth it yun.
3: Worth it.
0: Sobrang, alam mo yun, yung saya, yung pakiramdam na parang ibinalik ka sa panahon na kung saan yun, di ba? Basta, sobrang, ang isa lang masasabi ko, sobrang saya. At ang sarap ikwento sa mga kaibigan
3: na panoorin nyo rin to. Kasi manonood pa lang kami.
0: Ikwento mo lang. Gusto mo sabihin ko na
3: yun. Huwag kang ano dyan, ha?
0: Ang ganda, Mamma Mia.
3: Ang programang Good Vibes Good Morning.
0: Tinutol yung microphone.
3: Eto na nga. Si Wayne Ilagan, ang laki ng katawan mo pero di mo ako kayang patumbahin. Wow!
0: Grabe ka naman dyan.
3: Gusto ko yun. Popoy. Parang may pagbabanta.
0: Si diba? Popoy yun, di ba?
3: Oo, totoo. O, ito naman si Stai Salvador. Ang laki ng pizza. O, ito naman si Coats Everyday. Ang laki lalo ng eye bags ko pagising dahil sa sobrang iyak kagabi. Sino nagpaiyak kay Coats Everyday? Ito naman si Dennis Fernandez. Ang laki ng tiwala ko pero nagawa mo akong ipagpaleta sa iba. Good morning sa inyo, DJ Joko Loco at Mamma Mia.
0: Good morning sa Dennis Fernandez.
3: Matama kasi grabe ang pagtitiwala.
0: Yung pagtitiwala kasi minsan kailangan yan. Tapos susunod doon, yung pagmamahal.
3: Dapat balancing pagtitiwala lang para susunod yung balance lang din, 'di ba, na epekto sa yung emosyon. Anyway, sideways mga ka-vibes, sagot na sagot dahil posted pa rin po sa ating Facebook page ang ating dugtungan at mamaya pwede natin mabasa ang inyong pang ibang kasagutan. Syempre sa pagbabalik pa rin ng Iron Hot Dog program. Ang inyong favorite pag-isig sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning.
3: Ito pa rin ako ulit, Ate Mo, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang kaharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, adito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Ka-Vibes.
3: Sa oras.
0: Oras natin. Ba't ganun yung voices? Oras natin 7.22. Perfect.
3: Para crawback.
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: Hi. Good vibes. Good morning.
2: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:28. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Uy ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
0: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
0: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
0: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
0: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
2: Ang lupet!

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan, dambuhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back.
1: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: like a Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Kahit hindi nyo rin tinatanong, abay napakahalaga nito lalo sa mga ka-vibes nating motorista at mga nagmamaneho dahil magkakaroon po ng rollback bukas sa effective po ito June 23, 2026. Diba, pagsapit ng alas 6 ng umaga, abay ang presyo po ng petrolyo ay magkakaroon po ng pagbaba. Pagdating naman po sa diesel, maaaring 9 pesos per liter po ang ibaba ang ng presyo yung magka-rollback. Sa gasolina naman, 4 pesos per liter. Kerosene, 9 pesos per liter.
2: Ay, malakalakad din ha, sa kerosene. Ha?
5: Totoo, kaya naman maraming tayong mga ka-vibes dyan na ano na, hindi, huwag ka muna magpagasolina, bukas na.
2: O, bukas na, kasi pupultang natin bukas.
5: Oo, bukas magpultang.
2: Oo, kasi rollback. Muna at magpultang na tayo kasi susunod price hike na naman niya.
5: Ay, gano'n ba yun? Pultang talaga.
2: Pultang mo na yan.
5: Oo, pultang na, everybody! Bukas.
2: Ay, tama.
5: Diba? Kaya naman, mga ka-vibes, alam nyo na ang mabuting balita at syempre para mas mabuti pa ang umaga mo, abay makinig ka pa rin sa mga susunod na programa dito sa ating himpilan dahil
2: na sa ating himpilan nakasapin ng kapisan ng mga
5: yes, that is so right and so correctness. Kaya
2: ay, napapanood ba yung sa ano?
5: Alin?
2: Sa, di ba ibala ako? Yung sa, yung ano ngayon, yung parang isang paraglider na nakasumabit sa crane sa China. No? Paano ka, iniisip ko, paano ka i-rescue yun? Yung crane niya.
5: Diba, ano? Dyan nga nagmula yung kwento nung sikat na K-drama na Crash Landing on You.
2: Ah, talaga ba?
5: Oo, yung ano kasi siya, parang isa siyang mayaman na South Korean businesswoman. Tapos, isa sa mga hobby niya yung mag-paragliding. Mm-hmm. Tapos, dahil nagkaroon ng isang malakas na bahangin, o parang tornado yun eh, dinala siya mula sa South Korea hanggang dun sa may border sa North Korea.
2: Ah, okay.
5: Oo, tapos doon na nagsimula yung ano, kwento.
2: Hindi kaya siya ano itong sumabit dito?
5: Oo,
2: yung video pala dun sa...
5: Hindi ha? Oo, hindi. Pero eto na nga mga ka-vibes.
2: Ano? Iniisip ko paano siya bababa.
5: Wait, pero, sumabit siya sa ano sa puno?
2: Yung pinaka, hindi, ito sumabit to sa crane. Ah. Yung sa tower mismo.
5: Hello?
2: Oh, ito
5: oh
2: nga,
5: my goodness gracious.
2: Tinan mo, oh, imagine mo yung crane na napakataas sa isang tower tapos nakasabit siya. Kaya paano siya bababa? Antayin niyo yung rescue. Na,
5: antayin mo talaga yung rescue.
2: Dahil may magbababa.
5: Uy, pero nakakatakot yan ha?
2: Oo.
5: Well, ano naman eh. Well, ikaw may gusto niya. Wala naman may gusto sumabit ka.
2: Oo.
5: Pero well, siguro isa yan sa mga pwedeng risk nga talaga, di ba? O posibilidad talaga kapag nag-paragliding ka. Eh bakit naman kasi yung paragliding
2: kasi
5: activity? Oo, bakit naman malapit doon? Ano?
2: Ay, pero so, may mga tori-tori. Naiwas din ata nila yan, di ba?
5: Oo, pero anyway, sideways.
2: Baka hinangin nga.
5: Oo, baka hinangin lang talaga. O baka ikaw hanginin ka rin, ka-vibes. Kaya isa-shoutout ka na namin. Eto na nga, ano, may mga ka-vibes na nagpapabate. Si Mark De Chavez, good morning daw. Mula pa siya sa Oriental Mindoro.
2: Malapit lang.
5: Oo, malapit lang. Pwede lang uyin. Oo, ito naman si Arlene and Jessamy, si Angelo, si Karen May Bacarisas, si William Mortel, Ate Emmy Hernandez, si Wilfredo Ronco.
2: Ay, Wilfredo Ronco. Oh, kilala ko yan.
5: Oh, kilala
2: mo. Hello.
5: Happy Father's Day po,
2: ha? Happy Father's Day. And syempre kay Tams. Yan.
5: Yan. Si Felix Valdez, Katrina Famisaran, si Jody May Dalusong, Rachel Amago, Ronel Espina, Jeff Tans Oliveros. Ayan, maraming salamat po sa Jurpes na San Muntinlupa City na nakikinig din sa atin.
2: Ay!
5: At kay JR Lakiya na
2: Lakiya
5: na support sa atin.
2: Diba? Kaya naman na... Mga nakikinig sa atin, mahilig din kasi. Alam ko, napanood nila yung, alam mo yung sumampa sa ano?
5: Saan?
2: Ay, sa track. Tapos yung kinuha siya.
5: Alam mo, ang dami mo napapanood.
2: Ito yung jumper boy, di ba sa may ano?
5: Hindi ko alam.
2: Hindi mo napanood yung parang may kinuha sa track. Tapos dala-dala niya yung ano, yung bakal na...
5: Hindi ko pa napapanood.
2: Hindi mo napapanood. Napanood nila yan. O, pero nahuli naman siya.
5: Okay.
2: Napanood ko lang.
5: O, sige, hanapin ko.
2: Baka hindi mo pa napapanood. Ito na.
5: O, hindi ko pa napapanood. Hindi ko pa napapanood yan.
2: Ipapanood ka na sa'yo.
5: O, sige, mamaya, panoorin natin yan, ha? Ayan, mga ka-vibes. So, may gusto ka batiin. Batiin mo na.
2: Siyempre, nabati mo na yung mga ka-vibes natin na talaga may araw-araw nakikinig.
5: Oo.
2: At siyempre, alam na nila yan yung mga nagpapabati sa akin. Good
5: tama.
2: Morning sa inyo. Kung nag-message ka dun sa
5: Facebook page.
2: Facebook ko, hindi ko pa rin nabubuksan yung pasensya na.
5: Wala talaga.
2: Oo. Eto, mamaya, nakita mo na.
5: Oh, hindi. Hindi ko pa nakikita talaga pa yan. Oo. Pero anyway, Anyway, sideways, eto susunod nyo na mapakikinggan. Ang paborito mong vitamina sa umaga, favorite vibe!
2: Favorite vibe! Susunod na!
5: Kasama dyan si DJ Kiko Kaliko.
2: At syempre si Alex.
5: DJ Alex. Kaya naman, natutok lang mga ka-vibes. At bukas sa pagsapit ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyo makakasama. Ang kulit tandem mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
2: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Wag mo lang ha-routine, Joko Loco is my name, baby.
5: Para sa inyo, favorite ng pagising sa morning, ang programa Good Vibes.
2: Good morning!
5: Sa bet na bet kasi
2: ang bet
5: 92.3 FMR.
2: Favorite music radio, Good Vibes.
5: Isang oras.
2: Ay, 7.47 na. Perfect. Tama.
5: Really?
2: Yeah!
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
7: Uy, kinikilig. Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Uy! Kadyat niya! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:57. Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka vibes.
5: Ang lupet.
3: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
6: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's 5 o'clock na! Ang energy booster nagigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
5: Ang lupet!